dal ale molaji sa sa tajum la dama lam tarlahum ili khay e daraya la.

sam ci lañ koy mané docteur yéré nak ñom dañu am xam xam ak mëna monter ak démonter mëna piqûre mëna faj ba nit ki wër ci jangoro ja ko dalon ñi nak ñom dañu bolé xam xam ak sam ba mëna faj jangoro ji nga xane modal nit ki mata mané minhum rabbin bi adhkarin wa halati serigne soso nga xane dañuy dindi sa bon bon yi amna ño xane murabbi lañ dañ lay yar ci dila zikarlo dañ lay yar ci mel melalola melokan wu rafet wu bax wo xane kula sen xamne nit ku bax nga sen melokan yoyu nak xibra gu docteur yi am muy experience bu docteur yi am ba buñ la ne jak ne la nangama la dal ñoom itam buñ la ne jak xam li la dal kullun khabirun bi adwa'il qulubi ma'an serigne bi neena serigne su bax soso di defar jikko yi di defar melokan yi ko ca fek rek expert la borom xam xam la bo xamne xam xamam dafa macc ci xam jangoroy xol yi jangoroy xol buñ ko waxe moy jangoroy ruh yi ñe nak ñom dañu xam jangoroy xol yi nga xamne moy docteur yi dañuy xam jangoroy xol bo xamne borom da lek sucre bu upp wala mu lek lu wex lu upp luñ ca xam gaay bax yi ñom itam xam nañ ci xol lu upp lool bi adwa'il qulubi ma'an sen ligey fum jëm mune yakfil muridina anwa'a shaqawati dañuy fegal murid yi xéti te xéde yi né docteur yi di aré malade yi ci tawat yi nga xamné daf leen di xobbi daf leen fi daf leen di yobbe ay rag wala mu yobbe leen yenen lu ca ñoña man ñi man nañ ko ci xol yi ba nga xamné xéti te xéde yépp daf leen di sori kon ñe dañuy faj xol ya ñi di faj jikko ya kullun karimun taqiyun du hudan wa sakhan kullun kumu ci gaay bax yoyu da nga bolé al karamu wa taqwa al karamu don fa yalla la nga wara don wa taqwa sa digënté ak yalla li lay for lepp nga def ko lo rek lay tek mo nopi nak am sakhawa sakhawa ci lan docteur yi boy demé da ngay deug biye dor fa dem deug ticket ñu dor la sét nga jox leen lu leen jaral ñu dor la sét ñi nak ci saxawa lañuy défé bo diké ñu baxé la dimbalé la bal sa lepp jak tan la laaj dara yum bin nasihata fi kulli al bariyat liñ sék yow dal moy dañ la labiré ba say mbir mëna bax sa jikko yu bon mëna dañ ta do ci sonu duñ ci sonu kon bokk yi serigne sangok ni médecin ya nekké nele motax nak nit ki bu daggé ab biye di séti am médecin ngir ayib juko dal ci yaramam mu dindil ko ko kon dana rawati ki nga xane dafa am fièvre bo xamné man nako té tabbi aljana fièvre ba man nako tabal sawara fièvre ba man nako yebbe gatché bis penc yaakar na né koku mo gëna mata dag biye fekki ka ki nga xamné fièvre bi la dal ci aduna kep la yam motax kon ñu bax ñooñu nak lañ nekké lu leer nañ la serigne touba ko waxal bopam yubdi tariqata ahli llah wadihatan lil muhtadin jami'an dañuy génné yoonu yalla muy lu leer nañ ci képp ko xamné yalla ñor na la so gisé serigne bi da nga xamné ki ab défar kat la so bëggé défaru bo taxé ak mom bala yag nga défaru ta defar gogo nak ki himma la kullun lahu himmatun yaqa biha abadan kumu ci ñom am nga himma jo xamne himma moy lan itte nit mene su ko defar fek dafa geey nit mene su ko defar fek dafa yegadi nit mene su ko defar fek joxul kenn respect li ñi ñëk def ci yow moy nga amuk yeg ba so waré waxu da ngay waxu so waré dox da ngay dox so waré jang da ngay jang so waré jaamu yalla da ngay jaamu yalla te lepp and ak itte ta baña and ak ciagante ñom non lañuy défaré kullu lahu himmatun yarqa biha abadan nga xane taraqi bi yégal giñ lay yégal ci itti gi lañ lay yégalé fo jëm mané ila azizin mu'izz yalla mu tedd momé ci lañ lay jëme ñom mata ñu né ñi andando jëm ci yalla muy talibi muridi sëriñ bi di gidd bi yobbo ci yalla yoon wiñ jaar di yoonu yalla mu yoonu tasawuf
ñoñu ñu wara jubo lañ ñu wara and lañ ñu wara déggo lañ ni nga xamé né ay bokk buñ andando won dem ay rapport dagando billet bokk ben avion buñ wara jël buñ waccé France kenn du len takalé kenn ku nek da nga jima xam sa adresse morom diko siyar ji jamono yo xamné am nga job imam qasali né ginaaw ñi wuti aduna nak ñoo andando ba mel nonu kon ñi wuti al-akhirah buñ amé ak ñak déggo rek amna ci ñu bëgg tu dem ma ramone kon serigne bi day yégué ila azizin mu'izz bil futuhati yégué gi ci fathu la daf lay yobbu ci nga xam sa borom sa digënté sa borom baña am leunt baña am njaax ba nga ag ca seeni appareil yi tek ci nit ki ba xam ban fièvre ko dal ñu tuddi ko diagnostic ci tubab muy docteur bi ñuy diagnostiquer muy buñuy wër fièvre bi amna ci yo xane ay machine koy génné am yo xane seen experience bo len xolé ñu xam sa bëd li ci ne nga tala saw lamine ñu xam la ci ne non la amé itam serigne so xane yaral khafaya bi aynil qalbi wahiratan kama yushahidu ma tahta al akinati ñom bo diké buñ la bëggé hospitaliser buñ lay passer visite buñ la né jakk rek xam li la dal lepp xamna sidit gi sidituk tayel la ñu xane yow ku ñu wara sawar lo nga xamna sidit gi sidituk bëgg nelaw la ñu dila ja dila gah ci ngay sikkar xamne sidit gi sidituk bëgg aduna la ñu ber la ila akhirih sidituk bëgg lek ñu lay worlo kon ñom bu ne jakk jam bi dañ xam fi fièvre bi nek ni nga xamé ne médecin chef bu ne jakk malade bi day dal di xam fi tawat ji ne lolu moy waral ñom kon senuk paj wote ak pajuk ñele waye pajuk ñele mën ta ñak ñom itam senum paj mën ta ñak kon ñom seenu pañ fum jëm roh ñele seenu pañ fum jëm ci ay organe ak yaram anu sharia dañ ne yaram wi ñom ci lañuy attew da wara set da wara wër da wara yu bare bare bare bare ndax bu wërut setul du mëna julli du mëna jaamu yalla anu tasawuf ne d'accord nañ ci lolu way ñom dañ ci yow bokku ne na xel ma set xol ba set roga sawar ñom loolu lañ ci doli kon ñaari yoon yoyu weddi wuñ li en lu sharia wax waye dañ ci doli wat ne li mënu ci ñak moy lan bu rek dé sangu farata yaram wi la bëgg mu set bu dé japp yaram wi la bëgg mu set bu dé faju yaram wi la bëgg mu wër bu dé lek yaram wi la bëgg mu am ay énergie man yu mënta ñak ay taqat wala ay vitaminat A ak B ak vitamine B vitamine A vitamine B yu bare 12 ba dem na ba 12 ben bu vitamine bu nek amna lu muy jé ci yaram waye waxtan wi li du barabam kon lolu moy sharia néna ñu défar xott wi nak buñ ko défé en tasawuf ni aha kay xott wi nak buñ ko défaré mu bax rawati na kon li xott wi ëmb ñu ngi koy misal ci or ak xott wa ëmb or yow mi bëgg son ci xott wi ëmb or ba sonna ci ba xott wa rafet kon war nga gëna sonna ci or mi nga xamne mom lañu bëgg këmb kay or moy roh gi xott wi moy yaram bi ben mënu ci dem bayyi sama rom waye na nga xamne nak li ngay sonne ci xott bi moy da nga bëgg li nga ci ëmb bax kon bo sonne ci yaram bi deug la waye kon war nga sonn fukk ak juroom ñaaram ci roh gi nga xamne mom lañu këmb kay ma rabbana khaqamina ar-ruh la ta'rif illa rabbaha roh xamut ludul boromam roh soko beugé nopal ne ko yalla ngi ni tek ko ci yoonu njub nga noplu mu noplu bis bu set day gëndi woyef bis bu set day gëndi sawar bis bu set day gëndi gëm bis bu set bis bu set bis bu set soko yobé ci mukhrayadi moy yi nga xamné la yusminu wala yukhni min ju' amul ben njariñ roh dana ci d'accord ak yow waye busba ak jamm mo weddi la ci misal ki amagul yere yu rafet te defarul bopam ak roham daf ko nan dama xif muneko lo xif ndax yere yu rafet nga xif da ko nan waw mu jëndal ko yere yu rafet bo legge muneko dama xifat nekete yere yu rafet yi munte wey mukhrayat rek la luñ ko xirtal la won su allegate mun la ak keur nga fexé fexé ba tabaxu keur defena sa aajo jep ci keur gu rafet la ne bu gëna suba mu la andi leneen nga wutub rafet ap auto ba defena ya ca nek mu la bëggat na leneen
nga wut jonga ma duggal ci bir keur ga mune beugat na lenen nga wut compte banque def ca mune beugat na lenen nek beugat na lenen yoy mu lay wax moy ana sama borom martin ar-ru'u la ta'rif illa rabbaha loko meuna andil du xam lola waye jamono yingkoy andi nak dana ci sukkandiku ba xam lola lam deet bëgg na suba meuna la dulli wutil lenen kon ruh boromam kep nga ko meuna jox nga noppulu boko télé yar ba mu bax nga xamal ko ba mu gindiku su ëllëgé bu amul won ab auto amutone kër amul yima waxon yépit duté mom xamna boromam ta borom doynako mato ñen ruh boromam kep nga ko meuna jox nga noppulu mu noppulu waye lenen loko jox bëgg na suba bu tamé lola rek né la ana lenen ci la nit di démé ba réew mi mu dëkk lég lég daf koy xép ci mpo dëgg biye dem ci réew mu sori ngir foy environnement biko wër day dem ba sappi ko mu dëggaat biye dem ci benen environnement ngir bëgg jot ruham waye fu mu yagg fu nekk rek rogé né ko nañ yalla fenen du fi fek muy agg ci yalla nak boko xasse ba tek ci yoonu yalla nak mom da ngay noppulu ne magña nuñ melone magni amuñ won soxla ci kër gu rafet amuñ won soxla ci auto bu rafet lañ dan am soxla moy téla jëm ci seen borom téla dog yoon wa téla téla ba yegg ci yalla motax suñ de lek la xobi sa day neex ci ñom suñ amé seenu kataya day neex ci ñom suñ amé ab der buñ mëna teud mbañu mën ci julli day neex ci ñom ndax lan seenu ro xamna seen borom ta bu xasse ba xam sa xam boromam nga noppulu mu noppulu li moy difference ci dunduk dembu gi ak gok tay gi motax ben borom xam xam ne ruh soko beugé won lenen ludul yalla ni ngeen di ñaka deggo ci ay wax nga xam li ngay wax duko deg day melne mak mo xamne angleterre la juddo ba am juroom ñett fukki at ñew senegal gané ci la tay tay te musta deg kenn ku lak wolof yeew itam muso deg ci anglais na nga def mak mom ni ngeen di wote ay jëmukaay ak ni ngeen di ñaka deggo ruh sa yo ko bëgge tektal kenen ku dul boromam nonu ngeen di ñaka deggo du xam li ngi koy wax waye nak su fekke da ngay ko xamne nak ya ki la gané ci yena bokk nday ak bay yena bokk lang yena bokk juddu yena bokk yaru yena bokk nekkon ci rewma ak fu ngeen mëna bokk mu ñew ci sa kër di la gané ci ni ngeen di mëna deggo moy ko xamne jël na ak ruham tek ko ci lam bëgg ni ñi deggo ñom ñaar motax alquran ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ruh loko mana wan du dal wan ko boromam kep ci lay dalay ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub bo wone sa xol yalla xol ba dal lenen loko wan ludul yalla xol ba du dal non lay ay bi tek motax nak ruh mom lan motax ñukoy yar tawat yi dal mom ba nit di hospitaliser jërul laaj bari na nit bu demé ci hôpital ya takat bay dem ci hôpital yi bimu jëk dem lay jot bimu jëk jot lay dem di ca tek ba dem ci ba sori mo ne ki bëgg defat ak rohami de non lay mel ci ndeyam ak bayam lay tambalé ñu def ci lañ ci man mu dem ci señ daara ba mu def ci lam ci man mu dem jankatu xam xam ba mu def ci lam ci man ba bu mi dem ci señ ba nga xamne moy cheikhul murabbi mu def ci lam ci man kon ki tawati tam dana dem ci infirmière bi mu def ci lam ci man mu dem ci docteur bi mu def ci lam ci man mu dem ba ci médecin chef ba mu def ci lam ci man baba mi deug biye sax dem ci réew tuba be ñu def ci lam ci man kon ñom ño bok marhala yi ñi jaar pour défaru li ñi défar ci roox nit ki bu juddo day melne ak cien wala ab jaaro bu rax peureum weñ gu ñuul betex khalis or kon nit ki lay rax su raxé nak tarbiyé mo meuna génné yi ci bokul yi né tal bi mo meuna génné yi ci bokul yépp ba or ké sa dess fa non la yar bi itam meuna génné yi ci bokul yépp ba jikko ju bax ci képp dess fa dafa am ci jikko yu rafet am ci jikko yu ñaaw dana jaxaso ci ki juddu nakara ci tanné liñ tuddé gubbu ñam rax
wala ñu tuddiko xaaliss bu rax preum ak weñ gu ñuul koku bu ko borom xaaliss bi téelé xam cien gi wala lamb bi wala jaaro bi téela dem ci teug ba téel ko dindi bu ëlëgë ci bir fu ñuy dindi lo mom da naan man dañ leena moy ki téela yar su ko ca bayé nak bam wéssa dindi mu xey xey ba ko dindi ci luma 30 minutes su boba du dañ ta dana son motax cheikhul khadim cheikh amrou ba ma nga deg wax

moy kité la yaro suko ca bayé nak bam wéssa dindi mu xey xey ba ko dindi ci luma 30 minutes su boba du dañ ta dana son motax cheikhul khadim cheikh amadou ba ma nga deg wax

moy kité la yaro suko ca bayé nak bam wéssa dindi mu xey xey ba ko dindi ci luma 30 minutes su boba du dañ ta dana son motax cheikhul khadim cheikh amadou ba ma nga deg wax ju gatt.

tegal mu teggine ben kilo orta kere mu ne keng marina afqalu ma yudha'u fil mizan yawm al qiyamah al khuluq al hasan ni nga xamé ne kilo oram bi mo upp mbop mi kilo oram bi mo upp kërign li kilo oram bi mo upp gattax gi jikko ju rafet non la upp yenen moromi jikko mi jikko ju rafet joju kon munta ñak waye jikko ju ñaaw takaliko ak momit jarna ligéeyal ku baax ba dé motax nak ñu né sëriñ bi nga xamné mo bëgg dugg ci tarbiya dañoo chart ci mom mu am xam na am xam xamu shari'a na am xam xamu haqiqa su ko défé kuy doora ñew ta xamagul dara ci shari'a lañ mëna jaar ak mom ngir mu jarignu so démé ba mata yobu ci haqiqa su fekk su baba fekk mu gimuliko ba num jang ci haqiqa loola jarign ko waye kuy doora ex xamul fu mi tek tankam nga tek ko ci haqiqa kesse neen lool mëna andi erreur lolu detaay bi ci borom xam xam yi wax lu yaato yaato la tabari lool kon bok na ci sartu ab serigne dal mu nek shaykhun alimun wari'un na am xam xam tasam ndax ci mom la dong bi di copier bu laaj kenn ne ko yaway kan waye laajal kenn kula yar kako yar namu mel rek mom miñ yar non lay mel bude borom xam xama da nga fek xam xam ci mom bude borom bu yara da nga fek ab yar ci mom donga bi bu fekke borom gu yiw la da nga fek aw yiw ci mom num jele ci serignam ba rek dana jeexital ci mom ci force motax borom xam xam yi dañ ne yar kat yi dañu wara jang len li ki dess ñu jonjo jiko jonjo moy ñu pratiquer ko la ki dess ñu xol ko ci yar kat yu jëk ye nañ daan yare nga ne kon jang ci téré bi ba xam da war ab yar kat su nopetam limi jang mu jëfé ko ba yek ko da war ab yar kat su nopé nak joko jang kat yu jëk yi lu mel nga nan serigne touba num daan def ñu wax lako cheikh ibrahim fall num daan def ñu wax lako yoyep kon bu ci nek ay delu way la yo xane yar kat yi mënu ci ñaka delu waye ab yar kat bu def nako nexé waxé nako nexé wax la dekk depp ak bakanam wax lako arrangé su ko defé bu fa donga ba joggé dana gis defo bobu ci bopam ta bu gisee defo bi ci bopam dana xam ab serigne mako wala ma tañu ne kon fokk mu jokko yar kat yu ñëkk ya di leen nemmi di xam lañ daan def mu ney jema defé di xam nañ daan wax mu ney jema waxé su ko defé seen melokan yaat mu melna su ko defé bu yagge loola toxo ci mom dem ci talibem ya dem ci muritam ya dem ci dongam ya kon yara ngok munta ñak liñuy dindi ay tawar la moy jikko yu bon ya munta ñak kiñ yar moy kan ak kiñ yarul kiñ yar insanu khairin la moy nit ku yewu la kiñ yarul insanu sharrin la nit ku yewati resultant yango nit buñ ko yare ba nopi ci mom nituk yiw la ko xamne aw yiw dong lay xam aw yu dong lay bëgg aw yu dong lay def ndax lan fam joggé aw yu la fa bayyi kako don duy aw yu la ko jox mu andi ci ay bokkam amay insanu khair su kiñ yarul nak insanu sharra la nit ku yewadi la xamatu yu foko fekk tam yu yewadi lay def mum lay wax non lay mel kon resultant yar lu yomb la

0: señu ko señu lu ko téré ñett ñeriñ ngok kon ki bax di yaré da nga jëlé fa mom lum la mayal bopam mba nga xéñ ko
1: wax sal
0: wala nga tok fa mom diko roy bubu ëlëgë ci sibir ñu bolé ci gaay yu bax ya ku bon ki nak moy kan upp katup taal bi upp ka yoy teug yi def ni nga xay day am ab solom solom ba di yegg ci ay xal nit ku baxul ku yerwul non la mel bone jif jif ñett yoon ki nek sa wet xal wa dana naaw dal ci ay yere mu lak ben lorango wala gaz carbonique bi muy saxar si gand ko bam soñ ñaari jafé jafé ngok wala muy jamono tangay fofu tang jir nga ñak sa yere soti ko ak ndox ñetti jafé jafé ngok kon ki baxul itam bo takko mom dana lak sa yere ci talam bi mi upp wala mu gandal la saxar sa ci talam bi mi upp wala nga nek fa tangor wa di la bëgg ray ci talam bi ngay upp kon takko ku ñuy ku yare ndariñ lele la am takko ku dul yareet lor jile la am motax ñu ne kon ki ñer nit ku yewla leppam day bax xolam day japp lu bax xelam day japp lu bax ay ciirem day tam lu bax day min lu bax foko fek day yene ñepp lu bax ku ñer fum gisee lu bon itam daf koy cheikhlu ndax mom moy ku wër ki nga xane dara metti wuko bu gisee kon ku wéré di lu melni ak gaana wala ko xane dafa am tuberculose daf koy daw moto bu ne ba ci jamono ju melni nga xane ñi yara diko dañu bari kon dañ nan malade yi bari na ab dekk nak buñ la né tuberculose baangi ci biir ñu ne nga né waw ñu ne corona baangi ci biir nga né waw ñu ne épidémie yépp ngi ci biir dekk bobu bo fay dund dana metti sa côté ndax doto nango nan ndoxum kenn doto nango jox kenn loxo doto nango jonjo kenn lolu moy kuñu yar ku nek ci biir ñu yaru suñ démé nak ba ñak yar ga sëxin fa day mujj lolu lañuy def diiné nit day dem ba yaq ay waxam nga xay na ngay dégg mi wax waxinu ku yaradiko buy def sax doto xamé mak ci wétam bayam doto ko xamé mamam mamam doto ko xamé rakam limi def da koy def rek ci niko bakkanam bëgge nga xay du mëna jox kenn respect du mëna tek kenn fenn barab bu mëna dem du yegne barab bi sax fuñu wara magale dara la dedet du summi ay dalam du bank ay tankam day defen dal leppayam ku yarut non lay mel kon kiñ yar yeg gi mi am ci yeg lañ koy ñëk yar ba buy dugg ci barabu sëriñ bu mag bi yaramam wi moy yeg ni mi nga bëgg dugg ci barabu sëriñ bu mag bi bu dijo jakarlok barabu sëriñ bu mag bi xelam mi ci bopam moy jakarlok sëriñ bu mag bi lepp lu muy ñaan serigne bu mag bi da japp ni xolam bi moy ñaan loolu serigne bu mag bi ki yara diko nak mën na dugg ci barab ba genn ñibbi du xam sax fu mu duggoon kon yeg yeg bobu nga xamne moy al himma moy ko xamne dañ ko yar lum tollol day yeg loola ci lu bax même bu gison lu bonit non la koy yegge bu demone ba gis barab bu cheikhlu bu bon da nga yeg ni mom da muunta ñaka dugg ci barab bi waye xelam mi nangu woko xolam bi nangu woko yaramam bi nangu woko lami def moy na fa siwo joge ak lu ko fa meuna jele lu nek mala ko fay jele buy wax ak nit ku bon itam non lay mel da ko gis muy wax yiw beug mucc ci koku waye du futtiku mukk di xex ak mom du futtiku mukk di jeuflante ak mom du sagante ak mom do waxante ak mom dara lol moy melokanu nit ku ñu yar motax ab dekk nak buñ deme ba ñafa nek yaru yara de ko upp ñafa yaru muy dekk bobu ñafa wéré di ñoo upp ñafa wéx lolay tektale jangoro yoy nga xane nak moy walé ki yaru du nangu mos ab say say diko wal jangoro jo xane baxul ci mom baxul ci njabotam du ko nangu su boba moy waral ak beru motax cheikhul khadim radiyallahu anhu nga deg mu nan ta huqa wa rufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ma'a al-wafa'i bis-sidqin fil ukhuwati ñi bok fuñ jëm bok luñu bëgg ta moy ak mbaxaku yiw ak bëgg bax ay rufqa lañ lan moy ay rufqa ay daraw lañ ay daraw moy lan ay passage lañ ay tukki kat lañ yo xamne dañu and إخوانٌ.

ay bok lañu ndax dañoo nangoo bok seen lu baax lahum himamun dañoo nangoo bok seen itte mahal wafa'i bi sidqin kenn ku nekk la nga wax sa morom deug la ci yow fil ukhuwati te mbokko go lol moy talibe yi nga xamne murid yi nga xamne am nañ bëgg bëgg ci yalla ñi nga fa jëm ni lañuy mel kon ñi yaro da melni ñi wër magni bu jëk da nga daan naan ben potum ndax ñu tudd ko potum ndag nga jox ñepp ñu naan ci pot bobu nga raxasu jox ñepp ñu raxasu ñe lek ba dessel ñi ñew lek dess wa kenn di tukki abu ka ca dess mbuma am mbubam lu ko waral bokk wër waye biñuy naan bu fekkonté na amna ci ko yor tawat bu naané duñ nango naan su raxaso duñ nango raxasu aw dessam duñ ko nango lek bu naané ci pot duñ ca naan ndax wéré diga kon nak bokki ñoñu wër niñ nango wéccenté moy ñi yaru niñ wara andé niñ wara dawé ku yaradiku moy niñ wara dawé ku yoré tawat ku ñu yegné mi ngi ci dëkk bi dootu nango naan jox ko bu naané bu len joxé dañuy lank su raxaso duñ nango raxasu su déssé duñ ko nango lek koku moy ku yaradiku dara wuta dugg ci ku yaru kon nak ñi yaru sëriñ bi néna ñoo bokku fuñu jëm lañuy wax di genn dëgg ay bokku lañuy doon seen itte jenn lañuy doon moy ñoom kenn du xeexlu sa morom bu amé kenn ku leen rax nak dañ ko wara xeexlu moy ñoom ñoñu ñëne dañoo wër di talibé yoy nga xam dañoo bokk pass pass buñ doon lek ba yagg ak gaana ñew duggal ci loxom dañoo wara jog suñu bëgg raxasu ak gaana raxasu dañoo wara jog mbubbu ya bu tégalé ñu né li moy mbubum gaana gi dañ ko wara daw ndax lan ki yaradiku bu duggé ci ki yaru dana ko wal jangoré yaradikom joj ju tolné li nga xamé né ko ku gaana bu duggé ci ñu wër man leena wal lool mo war lool magni buñu mësana défaru ba nopi dañ daan watandiku ñoñ ay dañ daan watandiku ñi yarut dañ daan watandiku ñi nga xamné seen banéxi bakkan lañ daan doxé buñ ko watandiko dañ koy watandiko wat seenu njabot seeni dom dañ leen di piné di leen teyé ci kër gi di sonna ci ñoom bañ mbedd ma am ci wal lolo taxon ñoom ñu daw baraw cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ak yar bimu ñëwé fekk yar bobu ñu doon wax mu yar roh li ëpp ci ñi fi jitu woon dañ daan sukkandiku ci médicament yu ñëkk ya wër da wa fi nekkoon nga jox ko ki fi doora ñëw tektal ba fi nekkoon nga wax ko ki la laaj ab tektal Seigne Touba nak da ñëw moom daal di indi ay médicament yu bes tek andale ay méthode yu bes tek xal yoon wuur wër cëng ta yaatu bokk na ca fekk na fi alquran yu ñuy jàng fekk na fi ay wërde yu ñu doon wërde fekk na fi ay tiir sax yu ñuy jàng yeneen yoo xam ne xëy na ay salatu al nabi ak yeneen a nga ca waaye pour bëgg a complété pour bëgg a andil waa këram loo xam ne du am coono te desu ko jëggaani téere yi boppam la njëkk a taalif taalif téere yooyu mu taalif ay pharmacie la ay pharmacie la yoo xam ne soo demee ci téere yi médicament boo soxla garabu pharmacie goo soxla mi ngi ci biir téere bi mu ne nag bul commandé benn médicament yépp mi ngi ci sa wet benn ngo méthode bi mu indi la cheikhuna junaydi waxoon muhasibi wax ko soufiane thawri wax ko shaalani wax ko keneen wax ko mu jël lépp tënkraat la ko ci ay taalifam ne la bul sonnati boo soxlaa lu xam imam alqasali wax ak ñeneen ñu mel na ñu ba ci cheikh muhtar kunti yu ak keneen ak keneen demal jàngi masalikul jinaan benn hôpital bu yaatu la boo xam ne maa ko tabax te boo fa duggee loola dal ci tawat danañu la faj mu ñëw ci ahlu sharia ne leen ñoom diggante tawxid iman islam ihsan li defar julli ak li koy yàq ak laab bul ci dem ci benn téere ñëwal ubbil naa la benn cabine boo xam ne boo ci duggee lépp nga fa
dañoon charin ha loolu lañ doon ndamoo daldi wut nag ay daara tarbiya ruuxi ba ma waxoon mu dugal fa ñooñam nga gis koo xam ne weesu na jàng sëriñ bi jàngal ko ci ay tomb ba mujj mu dab ña jàngoon te sonnu ca tomb yaa ngi fi ba nëgani di valable daaraam yi yim ubbi woon te yenn ya Cheikh Ibrahima Fall yoroon ko yëkkate sëñ Mandoumbe yoroon ko lañ fa daan def foofu moo doon hôpitaux yi nga xam ne fa la ñuy hospitaliser malade yi buñ dikkee fa lañ leen di defare daara yooyee mi ngi wéy ba tey di am kon Serigne Touba léppam daf la koo defal ne la man duma tarbiyekat boo xam ne damay ànd ak yow muy duma médecin boo xam ne damay ànd ak yow abba ab cabine dugal la ca jël médicament jaamur di la ca faj déedéet lépp maa koy moom ba ci dëkkam bii di Touba santar la boo xam ne yare rek tax mu sanc ko te Touba fii àdduna ngi am day am moo tax ñi fi nekk am nañ responsabilité yu rëy ndax ñoom ñooy médecin yi nga xam ne ñooy liggéey ci centre boobu ñi fi nekk te bëgg a baaxit ñooy malade yi nga xam ne ñoom lañ fi hospitalisé buñ bëggee dimbali sëriñ bi ci ëllëg mu am lim bëgg ku fi yendoo ko faraan ku nekk da nga xam ne la fi bàyyi te xam ne yaa ngi ci biir hôpital boo xam ne faja ko tax a jóg ay malade fi nekk yoo xam ne dañoo bëgg ñu wér ñi fi wér itam dañoo bëgg ñu doon ñoo xam ne dootuñu wér di ba mukk loolu mooy solos dëkk bi kon Serigne Touba ngoog ak tarbiya sikkar bi borom xam-xam yi daan sikkarlu jox la ay turi yàlla mu dëxëñ ko ci téere yi boppam yoo xam ne nam ko ca mooñee daa mel ne café ndox a nga ca suukara nga ca café nga ca lépp nga ca boo naanee lépp ngay yëg noonu la def ak tarbiyaam muy téeréem yi soo tàmbalee sant nga yàlla bu ca kanemee tuuti julli nga ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ca kanemee tuuti bàkk nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam jox ko cëram bi mu yeyoo bépp bu ci kanemee tuuti tudd nga sa ayib bi bopp bu ci kanemee tuuti ñaanal nga yàlla mu jéggale say bàkkaar nii la taali xaside yi Serigne Touba yi bindoo kon daf mel ne ay médicament la yoo xam ne soo ko xasee ba jël ko bépp feebar bu nekk sa biir Serigne Touba def na muy boo xam ne day faju kon ak tarbiyaama ngoog ci médicament yi mu lay war a jox ak tarbiyaama ngoog barab yi mu la war a hospitaliser ak tarbiyaama ngoog ci ni muy mën a traité sa feebar ba ma ngay doon ku wér moo tax mag ñam defaroon ba bisub tey bii mag muñ la ci nettali te bañ caa yokk bañ caa wàññi da nga koy fekk muy ku defaru te mag mañ defaroon soo demee ca borom alquran ya ba mu leen defaree xam nañ ne lam dolli ci ñoom munu ci woon a ñàkk nga dem ca mag mañ defaroon ñuy boroom i xam-xam ba defoo ne ay géej lañ ci xam-xam lam dolli ca ñoom mënuñu ko woon a ñàkk nga dem ca mag mañ defaroon te ñoom xamuñu woon dara di ay mbëri làmb fëriñu woon ijji lam def ca ñoom mënuñu ko woon a ñàkk kooku nag mooy ab defarkat ab defarkat doo fekk ku baax nga ne dama maa ko defar rek fekk daa àndaale ak defaroom déedéet kenn ku nekk la nga ko dolli boo ko joxutoon da koy manqué kooku muy Cheikhul Murabbi te ku nekk ci ñiima lim li la Serigne Touba dolli doon na loo xam ne mënoo ko woon a ñàkk kaang ma dolli na ko lu mu mënu woon a ñàkk fóore ja dolli na ko lu mu mënu woon a ñàkk nilaar ba nga xam ne xamul woon basine mi moo ngi mën a yem Serigne Touba dolli na ko lu mu mënu woon a ñàkk kon lañ mënu woon a ñàkk loola mooy ak tarbiya mooy Cheikhul Murabbi bi nga xam ne moo am loola te ku nekk jox na la ko jox la ca la la doy te yàqul dara ca lam jox ka ca des radiallahu anhu bam noppee ci ñoom it ñu mën a defare mu def ci doomi boppam ju ne loo xam ne defu ko ci keneen ku dul doomi boppam dañ ne li Serigne Touba def ci ku dul doomam ci ay seconde ak i waxtu ci la ko def doomi boppam ju nekk nag sol na la 24 heures waxtu wa del si sol na la loo xam ne ci biir fees nga dell lu mu def ci nit bañ di ko naw nag ci ay seconde la ko def doomi boppam ju nekk liggéey na ci yow 24 heures lu tax mu def ko su boobaa ñoom ñooy yarkat yi ginnaaw ñooy delluwaay yi ginnaaw Cheikh Saliou Mbake radiallahu anhu nettali na mu dugg sama nopp mu ne
Seigne Touba neena doomi bopam yi ak seen way jur yu jigen dañ leena mussel dañ leena defar kudul ñom nak ñi ki dess ku gor gor luma dimbali la Seigne Touba Cheikh ak yow kon doomi bopam yi kon dañ leena garantie la waxon sax doomi bopam yi ak seen way jur yu jigen dañ leena garantie ñi ki dess nak Seigne Touba neena ku gor gor luma dimbali la kon fofu ngay xamé na kon ku ñuy tuddu ku nek doomi Seigne Touba da ñewagut waye bu ñewé nak nga ne ciel la bi ki dess dañu ne yenn doomi Seigne Touba ju gor ju ne ñeen fukki doomi Seigne Touba yu jigen lay remplacer yenn doomi Seigne Touba ju jigen ju ne ñeen fukki seuti Seigne Touba yu tege ci yoon lay remplacer kon doomi Seigne Touba rek la bëgg wax ne amuñu morom ta ñom bi Seigne bi laqosuni beut ño dal di yor yoon wi dir bu yagga yagga yag ndax Seigne Touba 27 la fi joggé li tambalé 27 ba 2020 ba 2007 doomi Seigne Touba képpay wotanté ci ligéyub liñ tuddé ak khilafa kon fim baye yoon wi ay domam diko saytu ka ca bobba ak ka ca wetga ak ka seus ca pegg ba ñom ñep ñu bokk ab liggéey bit dalil la preuve tektal ba moy cheikh salihu mbacke neena domi seigne touba ju ngeen seen muy dox seigne touba jox nako mu meuna defar nit ni nga xamé ne bay wiñ ray tay buñ gor gor lo ca derba fess ko mbous mbous moy bay wi dañ koy euf buñ ko fessé mbous derba buñ ko tapé bu jëk auto yi daan tukki sore yi dañ ci daan def ndox mbañu def ab sosal mangi geufra lañ ko tudd moy al mazad ci arab nga xamne buñu tukki dañ ci def seen yobbal yoyu seigne salim mbake neena doomi seigne touba ju ngeen seen man na ci ab mourid lu melne lolu defar katu mbous bi man ci mbous mi bam mana defum ndox mba mu mana def sosal buñu yobulo doomi seigne touba yep man nañu defar nit non da ke daan tek na nak ndox ma ñi def ci bir mba sosal ba manam moy lañu def ci bir nak seigne touba ko yaral bopam daf daan wax naan wulli len lu mok ma duy kon doomi seigne touba yep meuna wulli ab der bam meuna def aw yiw seigne touba nak moy def katu yiw wi ci bir der bi lool moy seenu terbi ñom seigne touba wajal na len ko bañ man ko buñ defare nit ki bam mel nim wara mel waxtu bu meuna doon la ci bir seigne touba ko tay def kon ñoñu ñoy ñoñ tarbiya ñoñu ñoy ñoñ tarqiya ñoñu ñoy ñoñ bax domam yépp nak lolu wërna ci ñom doyna lañu ne Serigne Touba borom karama la lim am ci dom yépp ñepp bax lim am ci ay dom ñepp man alquran lim am ci ay dom ñepp am xam xam lim am ci ay dom ñepp jup lolu kep buñ leena won amna ko mel nonu ci afrique waye fofu do ngula yam koku don na kon ku yalla sedd kon nak ak tarbiyam daf ko def ci ay domam ñu melni ñoy defar mbuss yi waye bu ci duy dessé nak serigne bi ko tay def amna ben qissa bu cheikh mamadou fadl mbacke sax defo nak serigne mamadou mustapha bam len woyé né len limay len di liggéey lo ci jaami yalla yi moy ngeen défar len bañ mëna défu yu ay mbuss lañ fexé len ba buñu bënn buñu kodom la ca dess nak bayé len ko ak man bañ dé ba ci biti Seigne Fall né ko téñ ko daj li ci def liñ ci war def mu jox nuko ba ñëwaaté mu len loola mom mako ci défal sama bop kon Serigne ci wacc nañ suñ la tégué ci yoonu njub def loola lu baax ba nga tam ko na nga xamne bis boy bax bis boy amu yiw Seigne Touba ko ci defal bop
lolou cheikh salih mbake netali nako ma deg ko ñu bare bare deg nañ ko itam seigne salih ak tarbiya nak ci lay jéxalé émission tay bi nga xamné ma nga wax ci tarbiya daf daan wax naan mom day seigne touba ko bari mayla tam nim ma teta nimi maye wote waye mom neena seigne salih man sama jëm ji mom lay wax le bopam ak koko serigne bi bolel ni muy tarbiya sañu ko baye ci non rek lañ ko sante ta moy tarbiya jangal nit ki alquran suko mokale mba mu am ci lam lako ci yalla wërsegal nga jangal ko xam xam bolé ko diko jangal qasida tamay dem tol ñent yoyu neena mom méthode bimu am ci lako serigne touba jaarale da neena keneen ku ngeen fi seen muy def leneen na ngeen xamne lola serigne touba ko ko sante waye man li la ma sante ci li la saña nek waye nak keneen ku ngeen seen muy def leneen nak bu len lijeenti lam nek ndax lolé mu nek serigne touba ko ko sante kon gogu manoté da naka duggal ci bop ñi ma yar da na waxit ne ñinu serigne touba bolel juruñu len jënduñu len ta ken mayu len buñ ñu dé xeyal aka waccal nañ fexé ba def ci ñom lo xane bu ëllëgé ki ci bir dañu xamné jar nako ci ñom muy nañ leen jangal ta yër leen jangal ta yër momi nak cheikhul khadim cheikh amadou bamba dana wax naan na ngeen may jangal ta dima yaral su amé lenn lu ci nara manki nak a nay jang mi waye yar bi mom munta manki dana wax naan sax bimu joggé ci geej gi sama biar day moma gëna faratal sama njang ndax gis na ci geej gi ben way bo xamne la ci dëndam ba ci jang ak la ci nekk ci dëndam ba ci kacioré taxna sax man ma sip di jangalé te yaruma kon te lolu gis nañ ko ci sun jëmono ji ño xane joggé nañ fi dem ba bitim rew jang fa lu yaatu waye bi ñëwé tam njang mi boko na jangat am jang rek la li ci bari waye pour mu niro ak yarou serigne bi day xawa jafé ndax jang mom ki la koy jangal fam ci tollu nga cey meuna tollu nam melit non ngay meuna copier warlo na cheikh salih mbake dan wax nan sallahu day téré yi ngeen di jang ci daara ji day bugguma ngeen di jang téré yi am ay dessin ndax bo jangé téré bu am dessin day sallahu koku ñu ci dessin sax dang koy niru moy élève yoyu nga xane ñi sollu gat yor ay peñé di peñew yor ay vélo di ko dawal néna yoyu neexuko néna nak ku jang nak ba sa xam xam maté ko mom nga dem diko lire dara ay ay ci waye kuy da kuy jang tambalé ci nak néna ak bëgg aduna dong la lay jural gis nga kon ab yarkat lolu ñi jëgé bitim rew ñom mënu ñu wax lolu ñom bu ñëwé seen daara ya ak seen jumaa ya ak seen terrain basket ya ak seen terrain football ya lepp isselo ndax non lañ ko jangalé xalé buñ xeyé dañuy borosu peñewu diwu te ay gono yu ndaw lañ lol moy waral nak suñu magge nek di mag mag ño xane non lañuy mel seen waxine yit ci biir nañuy waxe da ngay fekk muy lañ bind ci seen téré ya non itam non lañuy mel kon yar kare dañ dan fiire ñi ñi yar cheikh salih bakki radiyallahu anhu ñew na jappandal benen dekk sax lañ dekk ñew budul jappandal jenen daaram bam ñewé fekk mag ña di tangal seen yaram ci football kérok ñepp la yew wi ni leen dem leen ñibi seen kër baay man luma leen dara ben bango ba ñoñu ginnaw ba dañ leen wutal ay intervention ñu ñew di tuub ba señ bi mujj leen jéggal ñu aggal seenu liggéey ñew na jappandal fekk fa ay gone yu wax ndof li ñu wax ndof nga xane bal bi ay sagar dong la yuñ tak leele ñukoy sanenté señ bi yam ca kër da wota ca dara ja lu ne wax nako sallahu ba seen baye di jox day ñew fi di foka chaaxan andi wu leen fi te loolu bu dé ci ñi nga xamné ñoo jàngé bitim réew ñoom ay bal lañuy wutal seeni donga néna ñoo dañuy tangal seeni yaram kon gis nga ñoñu roox ak ñoñu yaram bokku ñu ni ñuy doxé cheikh salih mbake def alquran muy première méthode bi mi ñëk jëfëndiko ci donga bi bu diké ci daara ji bam ganalé ko ba tanal ko daara day and ak mom ci jàngum alquran mi diko servayé dañ xane cheikh salih mbake lim yoron ci ab lim lim bu bare bare bare la
waxuma la 12000 personnes yim fi baye bi mi laqku waye jenn daara jum massa am ñetti témir ak nangam ñanga ca te lum neew neew amona bobu fukki daara ak ñaar kon day melne hilif na ñaari jooni nit ño xane waxtu bu nek señ bi warna xam seeni tour xam seeni sante xam ñu leen jur xam luñ fi def xam fuñ tollu ci jang xam nuñuy jange lepp jëm ju tedd ñe moko daan surveiller daara jum massa dem ñafa nek ñepp xam na leen ñap ndal la ñew dajale wa daara ji fukki neeg ak ñaar bokk yi neeg bu nek def ñaar fukki nit ak juroom bo defé sa machine calcul limbu takko ngo fukki neeg ak ñaar neeg bu nek def ñaar fukki nit ak juroom señ bi tok wolu ñepp soxla leen bañ ne ñepp ñew nañ bam toge dana ana diw diw momi mu laaj kepp manki kon xamna daara ji waye ko yalla dimbali la bu masana ñew day jaxassok talibe yi kenn ku nek bo fa day gan sax bu dikki yow lay ñëkk laaj yow mi gan gi nga xane yow la fi andi won ci semaine passée wala wër wala passé yow lay ñëkk wo bu ngeen di ay gan ñu bari mu wo leen yeen ñepp ngeen bokk tok mu nuyo ak yeen jamm santé ak yeen laaj leen doxinu daara ji ndax neex na ci yeen ku fanan ci daaraam ko meena doon xamna no tuddu xamna no sante kon lool rek ab liggéey la bi ki dess day xam fo tollu ci jang ñi jang xam xam xamna fuñ tollu ci jang ñi jang alcorane tam xamna seenu gaawaayu jang ak seen yeexaayu jang amna bes muy wote ba yeksa ci ben donga ne ko fo tollu mu ne ko sari mu ne ko xana da nga jang dem mu min ndax donga bi dafa nakari xel ba bu jangone min sharri du ko man mu jang dem mu min tay mu jang sharri señ bi ne ko fotolu mu ne ko sharri mu ne ko xana nga jang min demb bam ko ne sharri bu doon doom señ touba man na defene sharri bu ne la waye xolal ma ki tambale ci alfiyatu ibn malik laaj ko ñew ci shura aussi tal jahiliya laaj ñew ci maqamatul haririya laaj ñew ci ki tari par ñaar fuk isib laaj ñew ci borom boole yi nga xana da tollu ci ñox jox ko ay boole laaj ba ci ki jang min ak sharri ñep mu xam ci luñ nek borom alfiya bi daf ko ne fo tolu muneko babu inna muneko fo inne doone anna koko da don doora dal alfiya ba wax ko ci lam ci xam señ bi tambale ci babu inna di tari and ak jowan gi ba tari ci ñetti temeri bayit fim top da ca tek ne sallahu bu may jang mbako la ko mu je gis ta bi mi tari alfiya jibir 83 la ta ba mi jang mbako 2930 la mune bobu la geje gis tere bi tare na ci ñetti témeri bayit ta neena junni bayit yépp man na ko tari kon koko bamuy jang kon nam jangé jangin wu dem dayo la jangin wu yéme la borom alfiya bobu neena ko babu inna fu inne doone anna ñew ci ki jang min ak sharri ne ko xana sharri ji kon min nga jang demb kon mom mufattish la inspecteur la gëstu kat la bo xane ku fanan ci daara ji ba nga ci yendo li nga fi yendo ba nga diko fanano mo xam ak wergu yaram la dana ko contrôler mo xam ab xifa ko reggaay la dana ko contrôler mo xam ñaka nan kafel dana ko contrôler waye saw sar ak téré bi ngay jang dana ko contrôler radiyallahu anhu non la mel ordonnance mo ngi koy jëndal dan tok ki topto ordonnance tok mo ne ko ñaata la mo ne ko 600000 señ bi wagné lim yor ne ko lolu ñaata la mo ne ko 400000 wala 300000 señ bi ne ko dana ko mortuli bala ngone wala lam dencion mu jël ci compléter ordonnance ñu yëndal ko dongay ni la fonké am pacc ba docteur bu nek dafa xam li ngay faje ak li ngay faj amna bis man mi rek sama bëtt bi am ay jafé jafé señ bi ne ma tiyénal ma tiyén bëtt bi dafa xonkon li ñu wax tasor la ko ma ngi tuddé won bu ñëk tasor lolu moy tasor ci olof day xonku ta du metti waye bu jant bi so nak man la andil lu melni ak lendeum señ bi ne ma da ngay dem ci fañuy wax 28 hôpital ba ci 28 mané ko waw bo demé ñu fajal ko mané ñaadam dem mu ma ñëwul kay ma ñëw mu ne ma bo demé ci kañuy wax anis ci ngay dem da demé anis moy faj li tambalé fi ba fi añ nak bu ci dem ndax moy faj li tambalé fi jëm suuf xolam bobu contrôle ci doomi señ touba ju xat ju galfant ñu occupé waye dem na ba docteur bu nek lamuy faj da koy bayilo xel ay talibem ngir bañu joom
dem ci ko xamne daf leen di fajj te mënul loola munema bu dem ci ke ñi wax añ na nga dem ci ke ñi wax anis nim solo dara ji daal di mëna sallaw anis moy fajj li tambulé fi ba fi añ nak moy tambulé di fajj fi dem suuf xolam bobu taxaway xolama gogu yek kadhalika niki nonu su ñewé bekk kat ya dañ leen wo ñu andil ko alloya bu ko contrôler da xana diw top ko ñu ne ko dédé mu ne ko ko top ñu ne ko diw mu ne diw nakoy top ndax bu ko topé dañ ngeen am ay bolé nga xana yéene walé na goné niñ mané alcorane ak seen bindu yu rafet yi nañ ni mané ay bolé radiyallahu anhu cheikh salih mbake mom nak moy takko kat ba may waxtaan ak sama xarit bi sama serigne ci rek ni seigne bi daan takko su financé ci daara ja liñ koy xamé moy bu fajaré boy yété ndjel lal yi goné yi fanane yépp day vide goné yépp nga ci biir kër seigne ba fanane fa amna guddi go xamné dañu teud ñom xalé yi ci wétu seigne bi bari lool nak ma sha Allah ndax fukki daara ak ñaar daara ju nekk ñaar fukki te juroom nefa te ñaar fukki yépp nga fanane ci seigne ba lool mo bari na juroom yi nga xamné ñom ñoy ay mag ñom ñoy fanane ci daara ja waye seigne mom goné meeno nañ ko meen gu tolné bu fi financé fa mom lañuy fanan yalla wo yalla nak ñu teud ba guddi ay boori 1h japp 2h ba 3h dal ñetti waxtu yoy ben la ci lu mel nepp sedd jam seigne bi dal di mëna juggal dama ki kum door mané ko mëna muxtar mëna ma ñewal ñuy yégoné yi goné gi bokay yé dang koy tim nan ko diw bu muyu la seigne bi yor torso bi dé mo yor torso bi di ma nital may yete bima ko waxe nak ma dal ni beurit rek dal di japp ken ne koy yeket mo ne bu ko soxi tegal mo dal koy tegal nga xane yekati gima ko fek ci nelaw may yekati japp ci mbag yi seigne mine dang koy soxi soxi nak bu ngeen ko xamut moy amna no xane boko defé day am ay point de côté ma tegal mo ne ma dang koy yé ba bam lay deg jog ak li nek ci eut bi ci ay goné bala ñoo wax lolu ba ñepp yi jog te seigne be yore torse bi dima nital ta kuñ ci yeku nek duñ ko baye muy neexar neexar yi dañ koy japp damay japp ci mbag yi señ bi tek ko torso bi ba ma teural ko fu woor door ñew yekeneen domi señ touba am mag borom itte ju tol non di la defal lolu ki sa dom yow te yow sa dom boko don ye da nga nan ko cifit japp ci ben loso wa wala nga japp ci ben lafma moy ben mbagma yenu yobu teural mom nangul lolu ginaaw bi bima koy jangale daf ne boy yegone bul japp ci mbag ye di yekati da dana xana gisulen jaay kati ganar yi bay ganar yi suñu jele suñu jende ay ganar ba japp ci laaf yi neena buñ ko tege bo xolé fiñ ron laaf yi day deretal neena gone nak boko yekete ci façon bobu day deretal ta deret bu dajelo fenn mar day tali yangen cancer de champ moy cancer bo xane mi ngi joge ci deret lolou ron bañ mbake radiyallahu anhu yek gu mel nonou nak and ak ñom ci terbiya ga lepp lu leen nara galankor mu téré leen ko ci am po amna bis mu ñew ci daara ja fekk ay goné yi boba as lu mel nes radio la doon nga xane day am ab lamp boko keppé ni radio bi kat ben poste kep la mëna japp ta bu gëna so wa sax day yaqku ndax mom ñaar fukki dëram lañ koy jëndé jant bi so señ bi seen goné gum seen rek seen ci yow ab radio ma sa nopi xoy mané waw nopi goné lu ci xoy ka fa nek ne ko mom de dañuy def buñu jéxaté am ci ñaar fukki dërëm yoy nak mom lañuy jënd radio yoyu diko tek seen nopi di déglu señ bi né bu suba nañ ma wol ñëpp ci suba sa mo wol ñu wo ñëpp mu ne len yeen ñi dajé ci daara ji kenn ko nek bu ma xamut li ci yow ba xam la ci sa taatu gaal duyu ma la fi dara lepp lu ngeen def xam na ko daal ni radio yi la bëgg mu dakk bis niki tay kër gi limi yaatu yaatu ñaari radio la fi mayé daal tuddu radio kenn ci donga ya ak radio ko yor daara ja daal ni kenn ci donga ya lamii day ab radio xam na ko ay band la cey tek di yok xam xamam ak di japp radio ya lañuy wax makoy xam boba donga lool lay doy ab radio benen radio bi moy radio ki yoré daara ji moy tam xamna lamii def ci radio ab band la cey tek di ci yok xam xam yi gëdess yépp nañu gën kër gi
ci la waxé né kon suma xamul li ci yeen ba xam la ci seen taatu gal doyewuma len dara da ca tek né sallaw ki dox sa digënté ak yi xew ci guddi gi dé luñ la wax ci bëcc ak bor nga ko def kuy dox sa digënté ak xew xewi guddi yi su bëcc gi luñ la waxon nga ko def kon ñom ñu karangé lañ ni nekk ñu yar cheikh salim bakr radiyallahu anhu mom nak lim wax ne mom ci la méthode bu yaram teunku neena moy alquran ak qasida dem tol ak jang xam xam daf ne sallaw alquran jid li tax ma jital ko ci yar bi bi serigne bi nekké ndiarim te lolou kat ñaari xissa la ci netali amna ab loyen bo xamne dafa ñew nuyu serigne bi señ bi ne ko kuy sa wayjur mu ne ko diw mu ne ko no def ak tere bi yalla bi mu ne ko ah do na ko jang de waye dama ko mujj mu ne ko bul agale yow domi diw bo deme jang alquran dara joko mané bis bo mokale alquran am nga sama ngeureum koko fofu la doxé dem jang alquran bu mokal ko tayji ab cheikh la ba ca dess cheikh salim bakki mo netali ne señ bi mësna wo ci bir kër gu mag nit ñu bari ño xane kenn ku nek ya nga fa won am lo fa yoron bim len woy ci subater gi lim len jëk jox moy ay kamil la len sédalé ak juw ak larmet ni len yeen ñepp dama bëgg nem ci Allah bal bayyi te bu ngeen dem bala kenn xeytol na jang ñaar fukk isib te loolu bam koy wax amna ñu fer eji amna ñu min amna ño xane waccuñ am ñu wacc mu bool len baat bi neen dem len ngeen dem ci tolé te liggéey te bu ngeen xeye bala kenn dem tol na ngeen jang ñaar fukk isib bañ démé ci tol ya fanani dañu daldi tal mat seen ñaar fukk isib yoy lay señ bi wax ñu fass ko yene jang amna ño xane biñu daatan teud yeggalé nañ am ño xane fanan nañ ci ba fajar ñu doora yeggalé amna ño xane biñu soñé tol xajiñu ñu daf koy def ci mbusi tol yobalé ko dem liggéey ba wacc jël téré bobé ñaar fukk isib yeggalé ko doora ñew jukki waat yenen cheikh salim mbacké néna déggañ déggalu ndigalu señ bi kumu ca ñom ñom ñep bi nawet bi daatan jeex ñom ñep mokal nañu alquran kon alquran mo jitu won ci yarub serigne bi ba ca dess moy al ulum al islamiyya te moy téré yi nga xamne mëne su ko ñak jang serigne touba bi mu wote ci mbacke kadior lim jëk def moy fa innahu minni moy li mi ngi joge ci man moy ba taxé na bu siiw bobé daf ca bind ni ma ngi digal bép mourid bu goor mba bu jigen ta aju ci man na nga xam lu say farata ak say sunna ak li yaq am njap ak li koy defar ak ni ngay def ba meuna lap ak julli da ca tek na lola mako warlu ci ay qasida yo xane ci talif yo xane li ngeen bëgg lepp ma nga ca way yeen yeena warlu jang gi jurom ñetti téré la cheikh salim bakki defon ko aw sas tuddé ko sasu mourid seigne salim bakki daana wax naan mourid bu ngeen seen muy dem warna man téré yi su ko nexé nak man na yokkat ab xam xam mu gëna yaatu su ko nexé man na ci yam ndax moy aw sasam daf ci daan tek naan téré yi nak li ci nek lepp ben wax la waye benen téré bo andi nak la ci nek manes nako weddi moy tasawwur shuban tasawwur sighar jawharun nafis maghaliqun niran munawirus sudur mawahibul quddus masalikul jinan mu jeex ci téré bi wax jadbatu sighar bam ci noppé ci la andi ci mujjgo saharatu tullab dal ne téré yoy mourid bu ngeen seen muy dem aw sasama su ko baye wacc na su ci doli wul dara doyna su ko nexé nak bu bëggee xam xam bu yaatu man na dem ci téré yu xonx yi dal ne téré yu xonx yi nak lo fa wax manes nako wéddi kon sasu mourid ñaarelu tomb bi moy xam xam bu nga xane moy xam xamu diiné l'islam ta moy xam xamu tawhid xam xamu tatbiq moy islam ak xamu tasawuf mi ngi ci ñett téré yoyu qasida moy ñettel ba seigne sall du ci son lool yalla dimbalé nako nak daaram ci gona yu firul ijji sax amna yu qasida yu bari yuñ mokal liko waral moy bis bu set deglu giñ koy deglu ci ñukoy daaj ci lañ doxé ba mokal ko nga xane ñetti daaira manam ñetti groupe ñoy nekk fi mom gona yi ñëk jang ginaaw timis digg doome yi ki tege ginaaw ge ak mag ñi jang ginaaw minuit te lepp señ bi day tok diko deglu
ko xam bu ne ahbabtu rabbal alamin bo dikke assalamu alaykum rek nga koy wax mu ne wa alaykum salam du jaar ci saw sant do jaar ci santam nga tok deglu nim toge di deglu mom buñ jange ba am baat buñ tuddu tedd nonu mu wolu kako yak ne ko baat bo nga wax non du nonu ken wax ahbabtu ra ahbabtu rabb lañu wax ahbabtu rabbal alamin ahbabtu ra ken xamul lolou mi niron nga xane mom mo lay saboté ngir bëgg nga daj dajen wuyu bu kenn ko neen yakate mu woko ne ko lolou du nonu ba mujj goné yi ci señ bi lañuy xamé ni ñi dajé ci señ bi lañuy xamé ba di ñi yak mo leen koy défaral mom ci bopam taxaway bu mel nonu ak téewlu gu mel nonu la and ak ñun qasida tek na ci né amna bis mu ñew ñap ndal né mba ñi ngi fi nafil la ka yor daara ji ne ko waaw mu ne ko ko fi nafil la mu ne ko diiw mu ne ko ne ko te yor yor la ko wax ne ko bu jant bi so man timis lay jité waye kokuy nafilam moy jité geegi ak nafilé gi dal ni mbañ ngi fi jang qasida ka fa yor daara ji ne ko ah day tolok wax sen wi day buñ bëggé jang qasida day tolok muy taw mu ne buñ ko fi naré ñaka jang nañ ubbi sama neek bop bi diko jang ci bir serigne bi neena mu serigne touba neena fuñu jang qasida yow may won gannaaw ñakoy jang di dem ba yag nga diko xelmaté fa nga nek nga ci déglu touti fa nga taxaw seytane ñi mu fa jégué lool mo waral muy jangulu qasida bolé ko ci ay programme am goné yi ndaw yi man ko mag ñe man ko digg doomu ye man ko kon andina alquran ji tol ya ca dess muy ñaqu ja limi bay néna li tax mu bari ñikoy baña ñikoy baye bari waye mom djublu wuta bay lu bari dafa bëgg boole ci ak tarbiya mbay ñaqu ja moy ab ciona nit boko bëgge jëriñ koy tarbiya tarbiya xelmi tarbiya ruh gi xol bi mok su ko defé ciir yi am katanu def dara lool moy tarbiya ciir yoy mënu ñu am katanu def dara mukk li fe nit ki mën ta yor ab machine man mu tudd ci ab saretu nak loolu dafa bok ci li tax nit a bax nit buñ ko yaré ci ker dong lay xam bu alegi ci bisa bu bëgge doon ab yarkat du xam la nit di dacc ci najo xana xamone bok na ci li tax nit mat cheikhul murabbi ka ca najo rek nga yegne aw naj amna mang koy lak buy taw nga yegne ab taw buy taw ci kaw nit ni lay mel bu nit yano lu dis nga xamne ni lay mel bu nit yendo ab xif mba aw mar nga xamne ni lay mel koku moy ki mat bu ëlëgëte bu ko nit defalé mu xam ko waye ki nga xane xamul lu aw naaj di jëriñ ak lu muy lor xamul kuy tawte xamul nek ci Allah ba yag muy taw ngay xoos ci am ndox xamul muy taw nga liw liw bo xé da nga ko bolé ko xif nga xane xif bobu day gëna metti ndax liw bi xamut nga yenn lu dis di dukk dukki ak bokk wacce ni saw yaram wi ni mi yek xamut yendo dem aller retour ci ay nak wala ay fas yori machine kok bokk da defal bu elegete ci bir yang koy defal ko xane ni da yakarne rek yow da nga sawar diko def ni amul ciona fek lolu ay ciona la fesse motax cheikh salou mbake neena fu way di yaro da nga fa liggey dal ni sallaw li ngeen koy xame de moy jangale kat yi ñew ci sama daara ji di fi jangale ñi ci nango dem tol de janguñ ci yeen am demum tol da fekkon ñu mëna dem tol kon ci ngay xamé na fu way di liggéey fu way di jang da nga fi liggéey da ni sallaw man mi ak señ abdou señ abdou ko xamé señ abdoulat ak señ shoaibou ak señ abdou samad fañ doon jangé day luñ fi massana bay ñoy xey diko bub di sanni ci mboy ga ñenti doomi señ touba wala juroom xam ngeen tol bu ñuy xey di roñ am mbubi di sanni ci mboy ga lu reey ngo dikata sa law day xamne ni seigne be ko santane ndax bam fi joge de ken def lo tunuko nekete bobu seigne touba mo len dan wax nan len ñi nañuy xey tol na ñepp yi xey tol ndax neena seigne saliw neena ba fa seigne bi ba fi seigne bi bayiko lañ nako noppé def lo kon ñakku je bok na ci li tax nit ki meuna defar waye ku xamul ab ciona bokay sonnalit du yegne yang koy sonnal ku xamatu xif bo xife ngir momit du yegne yaangi xif ku xamul lu dis soko yenu leyit day defene rek yow dal da nga def entraînement bi xeyna lolo tax kon ab murabbi da fay jaar ci lepp ndax dañ ne faqidu shay'in la yu'ti nek lum amul rek munu ko joxe
waralona cheikh salim mbakel loko massana defal day reey ci mom amna bis mu tok sanctum ndoka la won nga xane ndoka biñ ko door sanct amna neeg waye amul collecture musseen goné gu ndaw japp ci gennu nak di daw te yoy jamono muy naaj wo xamne température ba nga ci 40 degrés seigne bi daf ci ne dajji yem ci rek dal di joy dal nañ ko dabbi nañ ko dakk ba dab ko ne ko mu ñew ndaysan ñu dab xalé bi andiko mu juwe seigne bi dal di joy xamna li ki tangoru mu metti wi ak xalé bi lim bëggal nawé te nawé bëggal ko xalé bi te nawé ëpp doole xalé bi mu yërem ko ci lool tay bu doon keneena day sentu xalé ba ak nawo sax man nako def man nako photo ba mu def ko sax ojo fum tok nan xol xalé be ak nawi dedet da gis xalé bi ne domi jambour la gis nawi ne mala la gis ne domi jambour ji lim fi wutsi du gañ bopam du ray bopam waye da fay bëgg jariño motax mu ne nako bayyi te ñew dal ci joy bu doon keneen da koy tek appareil am ko par ojo fum ton nan xol xalé be ak nawi muy lu ko neex fek na ke mom la ko ci nakari moy xalé bi yellowul top ci aw nak di daw ci température bo xamne 40 degrés la man na daanu dara man ko fakkatal man na daanu ci dara lepp nga ci bir kon cheikhul murabbi nim nekké nasih da fay nekké am aatifa moy emotionnel di yek li kenen di yek ash-shu'ur bil akharin nik day sentir day nat ci bopam lenen limi bëgg def ci kenen non la daan taxawo lepp walu lek gi waxna ko ba tayi amna ben programme bu mu joxe won ci daara ji nga xane ay bis gep liñ ci wara lek li tir la li ciebu ketchax la li ciebu ndawal la li reer bu am basse ketchax bu bari ak ñebbe ju bari la bam ko fa teurele dana ni buñ ko defé ëlëg gi ci biir goné yi duñu bempen duñu dox di mir ab docteur ñofa bañ ko ko woné dañe seigne salim mbacké du nit dafa joy ba son né li mu wax ni fék yéne ngi koy def liñ tuddé animé manam dem ba yagg nga ñak dérèt ma nga dem ba yagg nga ñak poids ba bo taxawé da ngay mir né la li bu ngeen ko defé bu ngeen ko jëfëndiko loolu du leen dal kon yaram ab yaram bi mi yar ni la lay nitélé cheikh salim mbacké ko ku bax netal na né talibé seigne salim li tax dongam seigne salim tax wourta waxtanal man nga wax ak mom ba netali ko lu seigne salim waxon mu gën la xam lola ndax day féké bako seigne bay wax wala seigne bi wax ko ay yoon yoon ci kanamam motax ñom buñ togué ëpp na ngay netali nan seigne salim néna néna wourul ci dongam seigne salim té limi wax mag mi kat li lay wax goné gi ndax goné gi dana takko mom mu xam ci mom lu bare bare ni nga xamé né mag mi lay takko mom mu xam ci mom lu bare bare nga xana jonjo gi mi jonjo ak ñom da koy bolé di waxtaan ak ñom amna bis mu dégg ñu naan diiw dof señ bi tangal loko café mu ñew ne ko tangal señ bi ne ko no xamé né tangal mu ne ko dama lamb kafté kubér gi mu ne ko sallaw ñu naan dof nga dé ñu bari ya leen gëna nité xana xamone li ci biir kafté bi bu tangé sa yo lambé kubér gi mu tang li ci biir lepp tang na kon nimuy def nit ak nimuy takko ak yow ak lim lay wax ak lim lay wan nga xane loolu limay wax lepp nak moy limay wax ak yow waye nim mel mom sa yo ko gisee rek jang ci mom cheikh salim mbacke bu ma sa na ñew ci daara ji yor yor ba wacc ci auto bi ba jiir xol daara jepp digeunte bobu yow mi koy jangaleel mba ngay liggey ci daara ji lo meuna liggey lu ne bu seigne salim mbacke taxawé ba mel nonu digeunte bobu buñ la fi signalé won da nga nan fi may dédout ma joggé ci daara ji ndax ban neex bi ngay am ci melokanam bi yeg bi ngay am ci melokanam bi te waxagul la dara nuyo gogo nga ñew nuyu ko mu won la ak yaatu lool ba berne sax da la koy defal fi saasi mu tambalé waxtaan ak yow ci daara ji baye la lepp xam na yow ya xam daara ji lepp lu mu la ci jubantil ba ne la legeul nak boko defé moy la gën nekkin wowo la nekkon ci melokan wu rafet jikko yu yaatu yu rar yu jafé bu waxtan ak yow dañ la jox ci ciir lo xamne man nga dem sa ba def ne dara nga fekk do dara nak mom rek moy dara waye ci dara am ji la lay defé ngay dara
bëgg fulla lool bu waxtaan ak yow tam xamne tam xamne borom xam xam nga day tambali ne la agaleel nga agale ay bi mu tambalat benen ne la agaleel nga agale ay mu ne gis nga ko nonu mu mel way du ci tekki dara du ko firi su de bayit seigne touba mu tambali ko ne la gis nga ko mu ne gis nga li seigne bi wax nonu dal lepp da la koy cierele xamne yow jang nga waye lam ci am andi nak ci manama luy liggey ci dara ji la dila jariñ di jariñ dong yi nga nekkal ñi la bëgg fulla amna bis seigne bay diop rahimahullah ci mbour seigne salihu yexi fekk mu tok seigne bi daal jaad nuyu ko fekk seigne bay yegul won seigne baangi ñew seigne bi assalamu alaykum daal di koy jox loxo seigne bay nako ah mbacke mu nako sallaw li ma lay yilif yilif de fiine suma la fi rombon bañ la nuyu yeedam nga fekk ma fama nekk bañ ma nuyu dula wañi dara ndax man mi la fekk ci mala wara nuyu xolama lolu fulla jim koy jangal ak yeg gi mi lay wax ne la ñun ñepp yam fa yalla ay jaami yalla lañ lolu bok na ci ab yaram niki nonu bu lay jox dara ci misal daf la koy jox ci ak leral amna bis mu ne sallahu de li tax topé bax man top sa ndigalal serigne ki ngay top ci aada day bo topon ci ginaawam di dem tam gën la gaaw su démé ci dëkk ba su dikké su la bëggé gatandu bu doxé tuti ngeen dajé ndax yéena bokkon yoon wu ngeen jaar loolu top ndigal di jariñ waye ki nga xamné dang ko né top man nga jëm penku mu jëm soow day sallaw bo démon ba ci dëkk ba nga wëlbati ko bëgg ko gis dang ko top ba fi ngeen takaliko won do ko gis lo tax ñaaka topé baxul xolam bobu hikma dëkk daan tek naan sallaw li war sëriñ bi de mo war donga bi ñaar ñu and lañ jëm ci dëkk kenn ka xam dëkk ba ka ca dess xamul dëkk ba ka xam dëkk ba moy sëriñ ba ka xamul dëkk ba moy donga ba ka xam dëkk ba kon war na jitu di wone dëkk ba di wax kim andal ne ko yegg guñ ci dëkk ba bam mëna soñ aw doxinam waye ki xam dëkk bi nak bu fekke jitu wul demul ki xamul dëkk bi du dem dal ne sallaw de bo andono nit bi ne tay mu jëm dakaru te musufa dem dekk bu mi ag rek def na fofay dakaru soñi gi ngi koy soñi nako agguñ dakaru nak neena lol moy doxene wi moy serign bi non lay soñi talibé bi ci yoonu yalla way ñom ñep nak ñoy and jëm dakaru kenn ku nek da nga def effort bu la yobbu dakaru way neena amul kenn ku ñi boot bi la yobbu dakaru li war serign bi la war da ngeen and di dox lay tax ngeen and ngeen respecté ko lay tax ngeen wara ag ngen respecté ko su ko defé ngay déglu señ bi dama lay jox ay ndigal dakar nak moy aljana su ngeen andé dugg fa nak yeen ñepp fa bokk dugg dañ way sallahu ku ñu tungum di yobbu aljana ka bodde man xawmako kon ci ndigal yi ngay mëna sukkandiku top sa señ mu lay digal te lam lay digal mom mu neca su ko defé bu ëllëgë ci bir nak fa ngeen dimon moy aljana way neena xamul kenn ku ñu tungum di la tabal aljana dara waxit né sétan dé mo bari doole bari gu toll né bu serigne bi wax ñaan la ah ma yow loolu yow lu ci sa yoon ma yow doob serigne di loolu boko mënon dib serigne di yow ko yow ab dong nga ab dongum defal lu neex wax lu neex rek bo ligé nga tabbi aljana neena loolu day jikko shaytané la moy dey sam nop loolu way lamuy wax du deug la la serigne bi sante da ko war la jappalé gam na ci jappalé la ci digal loolu moy li nga xamné mo lay jariñ su aligé ci bir nak dajé ngeen di dajé aljana moy la nga xamné moy résultat ba li lepp ay labire yum daan labire talibé yi la ndax lan bëgg ñu jariñu limu waxone nak ci lay jéxalé ci tombe bobu talib bi ci kër gi señ sal neena li ngeen di bay da ngeen makoy jox ma di leen ko defal ci liggéeyu señ touba bi yeen nak lima yalla wërsegalé ma yor leen ci nga xane tolam limi reey reey bu ko kenn dégg ba défé nañ ñun suñu añ mba suñu reer mba suñu ndék mba café gi ñi naan dana ci joggé la dedet suma sana bay ba nopi jaagi bi fi seigne abdoul hadi nek seigne abdoul hadi wut machine bu ko bojji djel ko yobbu mo xam fum ko yobbu gerte gi ñi bay buñ ci massaana genné jiwu dewen la ko dess dañ koy jaay lañ ki tuddé azaka seigne bi genné ko la ko dess lepp mu yir ko ki fi nekkal seigne touba da daan wax naan sax kiko yobbu so démé bu fa nek ataya bu fa nek café ci am mbous ci saako la koy tak mu melne ngoñ mu ñuy yobbu te fekk lepp ay biye xaaliss la bu ko ne beccel ki fi nekkal seigne touba daal di wañiko
kon mom am bayam gette la won ak dugub dugub ja ki fi nek seigne touba koy bojj ci mokoy roñ gette ga ginaaw bu ci genné jiw dewen wa da ngay dess lepp dana ko jaay gennel ko asaka dal di jël li ci dess jox ko fi nek seigne touba donga yi nak senum ciol senuk lek senum pac senum panan lepp mokoy res té lum ci res lu nek nak donga bu fuma sa ñew ñi ci ëpp bok daraje dak seen kër bay ndax daara ci talu yépp tabax la daan doon daraje dak seen kër bay ndax at kat ataya café daf la koy warlo daraje dak seen kër bay ndax jamono ju mëna doon rek la ngay lek ci daraje moy dak la sa wa kër bay di lek daraje dak sa kër bay ndax señ bi mom lim am lepp na nga nako partager ak yow daraje dak sa kër bay ndax jëmam ji ngay gis do gis ju mel nonu sa kër bay ci labire ga woyaf ga safo ga ak yegg ak fimi jaar ba jari nit ak fimi jaar ba lori nit takaliko mom kon bokk yi xamna ñeul ben waxtaan wi teunku na ci ak tarbiya suñ fi amé ay laaj wala yu mel non tañ man ko noté buñ déssu waté danañ ko conclure wa illa ñu sét nañ koy tazyilé muy mujgi ci digënté cheikh salou bakka ak tarbiya waye ñi ngi leen taggu fi kon ba benen yoon seen bok seen xarit muxtar kebim cheikh salihou mbacke ci asmadia tv mo leen doon rek lim xamakus neew ci melo ñu bax ñu tedd ñoo ñi ta jamono di jamono jo xamne soxla nako lol lol lol ci waxin soxla nako lol lol ci defin soxla nako lol lol ci wu melo lo rek tax ñu tan tem bi don len ko baxé sen bok sen xarit muxtar kërëm cheikh salim bak ci asmadi asmadiya tv ñi ngi nuyu ñep tay gërëm ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

wa baydam sa am wa mom amna 300,000 ak ben sac bu am fourniture bo xamanteni bi dana ko meuna wajale bu bax ak ordinateur waaw kon ñi nga xamanteni bi ñoy doga am bac ñom lañ leen di jox ab ordinateur bu am solo bo xamanteni dinañ ko meuna jëfëndiko kon señ isaac moko koy jox baydam sar ki ci top soxna khadim mbake mo ci top mom mi ngi nek établissement cheikh mustapha mbake mom maire bu mbake moko jox maire bu mbake seigne sa jere jef wa jere jef jere jef maire bu mbake moko jox prix bi seigne galo ñang seigne galo

Hadi nga xamni Serigne Fall Mbacke ñu fi reena ju way Touba ak fa tek yaanu mari ko bari xam xam ba jamono ko natable ci bir rew mi Serigne Ak Diakhaté li nga xamni Serigne Fall Mbacke ñu gi reena ju may Touba mako fa tek mu jangale xam xam ba jamono ji mo nga fa am xam biñ ko ragne Serigne

0: jëm ju ragneeku lool si yoonu murid bari xam xam kenn dootu ko natable si bi réew mi serigne ak jaxate yi nga xam ni fallu mbakki ni guéré na guéré na juma touba la ko fa tek fa tek mu jangale xam xam ba jamono ji mo nga fa am xam xam ko ragne serigne ak jaxate ko tuddu tuddi nga xam ni askan wu magal bok mu don jossal lo xam lo xam ni mal ndamon way tamit mal na dil si yoy le tarikh
1: bay chair ci mom nak damay jëm ay jëk xamle moy kan té mom kay doon sax ko sax ko ñu umpulé waye xeyna tank yi duñu xam moy kan al haji mbaki jaxate ñing ko tuddé serigne mbaki busso motax am ñu nako serigne mbaki jaxate am ñu nako al haji mbaki jaxate am ñu nako serigne ass jaxate way jurum wu goor moy serigne hamzatu jaxate serigne hamzatu jaxate nak ku ñepp xam la ndax mag ñi andon nak serigne bi ci la bok
2: mom nak nit la ko xamne leppam touba la leppam serigne touba la waye soxna awo busa mi way juram wu jige nit domi cheikh omar busa la mi bok ak alhaji mbaki busa ndey ak bay alhaji mbaki busa mi nga xamne mom lañ ko tuddé mom serigne asmi ñi nit xam xam nit diine nit njub kon digënté njaxaté ak mbaki ak busa be waye soxna fat sile libas mi nga xamne mo jur soxna awu busa way juramit xam nañ ko mo doon way juru sidi mohammed abdul khader mum serigne touba ak soxna mominatu ibint cheikh al khadim nga xamne soxna awu way juram ak soxna momiñu bok ben nday fi ci touba yi la defé lepp way juram serigne am satou ak magam serigne cheikh jaxata ñoko jangal al qur'an karim ba mokal ko bind ay kamil bari way juramit moko tambali jang xam xam waye mu jaar ci ay kangam yo xamne seen bax seen djub seen xam xam rañ ko bokk na ci nijaayam alhaji serigne busso mi nekkon ilimane jumaa touba ji te bokkon ci ñu doon jangale fi ci daara ji bokk na ci ñi xane jang na ci ñom serigne mahmoud diop doomi serigne cheikh diop dagana nga xamne ilmu tajwid ci mom lako jange bokk na ci ñim jang ci ñom nijaayam serigne mukhtar busso mom soxna fat ñang nga xamne doomi serigne massamba kané ñi xam am xam lakku arab ak xamuñ ci rewmi ku gëna jekku bok na ci cheikh mohammed abdullah al alawi nga xamne naru ganar la won dal na jereñu ci mom waye alaji bay serigne cheikh sey imam mi nekkon dakay dara khudous di borom xom ragn ko nit serigne assi ñooñu la jang xam xam
0: turam deug serigne elhadji jaxate ñu gën ko xam serigne ass jaxate kilifa yu bari jall nañ ci ay loxom ci dekk bu sel bi di touba
3: yalla dogal ci walu jangu xam xam ki ma jekkene qala waxna lay firi moy serigne ass jaxate na jang ci momit nak jang ba ag ci lo xamne manes na ko jappe dañ ak reer serigne ass jaxate dafa don ko xamne yalla may nako man na ci tudd yaari mbir men mbir mi moy sax gi nga xamne sax nako ci liggey bim nek ndax bo setlo ubite ak jumaay touba 1963 yalla defal la tawfiq nga tambali di jangale ba ci sun jamono ji nu nek di nga nek di jangale ci jotaay ba nga don jangale te kula xam ku nek xam na ne tukki bu jëm bu munta ñak kep mo meuna tax waxtu jangale jot ne ko ci jangal birab bobé nga xamne fa ngay jangale
2: moy daari xam xam gi nga xamne fi la jangé man fi serigne abdou khadir mbake radhiyallahu anhu mo bolé won ak serigne ass ba mo bindé ko banil ko lamu andi ci loxo muy daara jo xamne lima ci meuna séré moy kep kuñ ci duggal nga yam ci loxo da nga xam te la nga xam dana barkel
1: daari serigne mbake jaxate de ku fa jaar nga yag fa nga bañ fa yag da nga xamne daara ja suñu borom def na ca barke ta feñ na ci ñi jaar ci loxom ndax daanaka ñi dekk Touba tay saytu walu xam xam nga xamne ñepp xam nañu leen ñepp rañé nañu leen ko ca laaj mu ne la jaar na ci jumaaja ci Darul Maarif al Islamiyya ci Alhaji Mbake Jaxate
4: teet yalla dogalit ma bokk ci ñim ñëk dalal alquran ma xam man moma dalal basin ma nekk ak mom ba bind kamil mu jangal ma xam xamit ba yalla may ma ci aslef mang ko ci sante yalla mangi sante yalla bu baax diko sante
5: sun kilifa gu tedd gi nga xamni lepp lu am ci xam xam mo nako may niko seigne cheikh busa waxe rek non la koy waxe fofu la dalé ba fofu la defé lepp xam xam ak lepp fa la ko jangé o mo benen oustaz bu dul mom kenn musuma teurel ab téré ku dul mom
6: musuma dem ci seigne saliou bobu do nako khalifa manako seigne saliou yow de nitu tax nga ya nga dem kess ya nga dem dakar ya nga dem yefifar yoyu da ba nga dimbalé ba ba bok ci ñi gouvernement bi jël mu ne ko su yaakar tax ñun ñi nga xane dañ la bëgg denc ngir sunu doom ak ñu ñor ci ñu yar leen ci l'islam ak ak yoonu mouride yi ngay wuti xex mu ne duma ci dox duma ci wax duma ci jëf ci demal sama la señ fallu samp bi ma nek bi
0: ku bari xam xam lolu nek exemple su yoon wi nek it exemple ci l'islam diko ñaanal suñu borom guddal aw fanam wëral xam xam bi wasare ko ci aduna bi yépp ba li nga xamne modi yeneem ci ñi mu tagat ci ay loxom mu gis ko waye tamit ndam li nga xamne mom suñu borom deg borom xam xam mu am ko ndax ñepp am nañ ci refet ndjort serigne as jaxate borom xam xam tigi ken duko natable la

defena professeur lamine waxna fi sank lu mel nonu lu melni boko defale goné duko faté waye nak da wara don ab djign dako wara djign mu gëna gor gor lu né lima amone bu sobu yalla dewen dana am lu ko op waye téré bobu may wax man nañ wax na yu qada'il hajj wax nañ fi légui kon katiman waye tasawudu sikhar ñaari beuy def yaane yo xamné des ko war di yobalo ya ayyuha sibyan la tashghalu 'anil huda dafa melni buñ waxon fofu yam fa rek doyna baye nak ndaw ñak mag ñak ñep kenn ku nek di wër di xol lan moy huda bobu cheikhna al khadim radiyallahu anhu di wax lol dong nit mo wara tax nit ki di jang la tashghalu 'anil huda sok nak ne na ngeen jange ni wa bil 'ulum ishtaghilu wa bil 'ulum itam la wax kon bepp xam xam bu am njariñ le serigne bi wax ne nañ ko jang waye lolou ci benen téré wax nañu fañu tambalé nañ tambalé ci xam xamu tawhid xam tek ci xam xamu fiqh xam tek ci xam xamu ihsan ta moy at-tasawuf buñ noppé nak bepp xam xam bo xamné dana jariñ nit ki ci aduna mu man ko wajare al-akhirah mu jang ko ta lolou moy xam xamu diiné buñ né diiné liko taxa jog moy défar nit ki aduna défar al-akhirah wëré su ca génné ben xam xam bo am jariñ légi nak dañu japp né buñ né xam xamu diiné rek dafa am fu mu yam waye bu xam bepp xam xam waye nak bu am jariñ motax sëriñ bi waxat ci bay dé fashtaghilu la tashanil uda wa bil ulum ishtaghilu soga wax nak nañu jàngé fashtaghilu bil hifz wa tilawa waye wajtanibu majalis ashqawa loolu itam cheikh mohammedul muntaha né na nañ ci taxaw majalis ashqawa bobu dafa melni ci jamono ji ñu tollu fi mu nek ni dafa yomb lool yaatu lool ndax xeyna nit ñi amatuñ jotté di dajé di waxtané yenn yi waye kenn ku nek dang ko yor man na nek majlis saada waye ci yott geet man na nek majlis shaqawa moy ku nek yor nga ko ci sa poste kon ndaw ñi nañ ci xol li nga xamné mo am jariñ ñu diko jariño waye la nga xamné du nona ñu romb ko fa jall kon li serigne bi wax né nañ ko taw bu mu laal suuf nañ ko fatali wat ci jotaay bi nañ ñepp jangi nañ ko tam nañ ko fatali wat ci jotaay bi waye ñu kañaat ko mom gëreem ko waye señ bi sant mbolo mi ci turu señ cheikh ahmadou mbake gaynde fatma ak ñi nga xamne ñom la bokal liggey bi lu am solo la ndax kuy gor gor lu boko ne waw gor rek dana gëna fedeli ak la xasaayam waye boko ne noni melna ne yaangi ci yoon bi dana ko gëna ñemelo ba mu gëna baral ay tankam kon cheikh mohammedul muntaha mi ngi ñaan yalla gëna xeer ndaw ñi ci top ndigal yi nga xamne mom lañu sëriñ bi digal ta loola moy rek li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ta loola la ci jitu mom wax ne mom ab jangale kat la mom wax ne dañ ko yonni ngir mu jangale cheikhuna al khadim roy ko ba donu ko ba do toge ab togayam di doxal liggey ba liggey bobu di wey ba cheikh mohammedul muntaha tok ci jotaay bobu waye diko an diko amale ci anam gi nga xamne ku ne xamne ne mëntuna ñak mënta ñak ci jamono ji waye dañ ko wara gëna gatanu gën ko dégg nim koy waxé gëna dégg jàngalé yu yaatu yi xamni mo ngi koy défé té jotaay bi bokku na ci li nga xamné mo koy tawulé liggéey bi waye mo koy gatandu ci liggéey bi kon yalla yalla barkel yalla katanal leen yalla dëgeural leen té mom itam suñu borom bayiko fi waye sëriñ bi amna lu mu taxawal lu am solo ndax ñiñ fi doon sargal goor ñi ak jigéen ñi dafa melni ñi ci ëpp ci école yi lañ joggé école yi nak serigne bi da ko bayyi lu xel ci liggey bu mag bi muy mu jamaa cheikh ahmadou khadim li tarbiyatu wa takwin ba sos ci bankhas bo xamne école yi touba lañ ko tuddé wala madaris touba bobu lako taxaj ak moy set li nga xamne japp nañ ne meunta ñak ci njang mi ñu wajal ko ci ne ko cheikhuna al khadim radhiyallahu anhu jangale mu joggé ci alquranul karim joggé ci hadith yantabi sallallahu alayhi wasallam ñu teunk ko bëgg mbollem ñi nek ci dëkk bi te yor ay école diko jangale lolou serigne bang ci soñewat kurel gaangi fi bind nañ ay téré depo ci itam ak ministère de l'éducation nationale bi nga xamne ñom ñoy yor walu gogou ñu valider ko diglé ko wax ne nañ ko jëfëndiko muy ndigalul sëriñ bi waye ni mu bëggé lenn lu nekk ñu jaarale ko famu wara jaar motax ñu and ko ak ministère de l'éducation nationale ñom itam ñu taxaw ci taxaway bu rafet ba nga xamne fi mu nekk ni ñu koy jëfëndiko loolu lu am solo la dana tax ni ma ko waxe rek bëpp xam xam bo am jariñ ku nekk la nga bëgg jang tam am jariñ dang ko mëna jang waye dana depo ni nga xamne non la cheikhuna al khadim radhiyallahu anhu bëggoon ci dëkkam bi waye noonu nga xamne itam moy jang mi nga xamne nit ki mënu ko ñak ndax liñ ci def lu ci nekk rek nit mënu ko ñak bu ko jangut fim nekk itam dana ko sakku juwat fenen kon loolu itam serigne bang ci soñe bu baaxa baaxa baaxa baax di ñaan sa borom bayil nako fi tam may ko wër di sant mbolo mi ak mbollem ñi fi tew nak kenn ku fi tew ku nekk rek

xamante ni moom la suñu borom may Sëñ Touba. Waaye dafay wane itam kiimtaane gi Sëñ Touba kiimaane, mooy la ma waxoon ci njëlbeen rek ne Sëñ Touba mooy kiimaanu yàlla gi gën a rëy ci kaw suuf. Ndax suñu borom xudura lay jëfandikoo ak iraada, xudurati gi moom waxtu ci nekk ma nga fa, man na lu ne tabaraka allazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Iraada gi mooy lu ko soob mooy am, ak loo mën a def ak foo mën a jaar ak kër kër ji lu mën a am li soob suñu borom rek kay am li ko soob. Xudratoom goo gii nag ak iraadatoom goo gii da cee may Sëñ Touba lu mayut kenn. Moo tax may wax ni sëñ bi moom du yàlla, waaye lim man yàlla dong ko man. Mooy ci ñaari turam yooyu yii ci la ko may lu mayul kenn. Ci la may itam Cheikh Mohamed Al Fadel ba lu mu tudd te jublu mu am loola dana am, lu mu tudd te jubloo dàq loola deetoo ko gis. Loolu moo taxoon jamonoom am nu mu demee lool. Waaye du loo xamante ni daf ko defoon ngànnaay doon ko xeexe nit ñi, déedéet daf ko defoon jumtukaay bu mu doon lëggéey la Sëñ Touba. Mosuma dégg de wala histoire nettali ma ci koo xamante ni gaañ na ko ci làmmiñam woowee, ndax aw yiw rek la doon wax. Yiw ku ca gaañu nag yaa ca gaañ sa bopp, ci ñàkk xam nooy waxee ak moom. Waaye làmmiñ wu barkeel la ko suñu borom jox, yoo xam ne ay bokkam yépp nangu nañ ko. Ñu ngi nettali ci jamono boo xam dañoo maral. Cheikh Mohamedul Mustapha yónni Sëñ Mat Sy la Ñaaxeen ni ko da ngay jaar Mbacke nga jënd fa gura nga dem dindi ci Sëñ Fallu, ni ko tool yi daa soxlam ndox, tool yaa ngi yàqu. Sëñ Mat Sy la dem jaar Mbacke jënd gura, nee na bi ma ñëwee Sëñ Fallu ci néegum ñax laa ko fekk. Nee na itam ci lalu tagar la tëdd, lal boo xamante ni ay bant lañ ko ràbbe. Nee na taal taalub ngàñ ji bu mag ci digg néeg bi di jaaru tëdd wuuf taal bi. Xoolal mag ñi fañ tolloon ak ñun fiñ toll fi mu toll nii ci développement. Moo tax may wax ni bunt kër boo fi romb dàll ya bari fa, kañ yi booxante ci biir yoonam nekku ci, ña ko lëggéeng ci armée lee tëdd. Bokk yi li nu yor du sunu ngóora, sunu ngóora indiwu ko fi. Waaye sunu yafus mënu koo yàq nag, waaye sunu yafus moom du jom déedéet. As gor ab nawleem du defar muy yàq, mag ñi bu nu gënee man nu fopp it sunu nawle lañ. Lépp luñ fi defoon war nañ koo sàmm, war nañ koo yokk ba ñëpp gis ko, war nañ ko gën a taaral waaw. Ndax dama naan tubaab yi nga xam ni tekkiwuñ dara rek, lépp lu tubaab defoon bi ci sët yi ak siwaatee ba defar ko daa gën a efficace. Lu tubaab defaroon rek ca jamono bu yàgg bi ko sët yi jëlaatee ba moderniser ko daa gën a efficace. Ma dit ma jàpp ni li nu fi mag ñi bàyyiloon moo xam baatin la, moo xam saayir la, daa war a gën a efficace. Bokk yi ñaan mu nangu tey la waroon a gën a yomb, te daa mel ni daa gën a jafe. Bari na yu jafe lool yoo xam ne tey la waroon a gën a yomb ci suñ nekkoon fan war a ne, suñ taxaw woon nan war a taxawee. Du ñëpp nag waaw, loo gis rek am na exception. Waaye mat naa bàyyi xel bu baax a baax. Sëñ Mat Sy la nee na bi ma waxee ak Sëñ Wallu ne bi ma ko joxee gura gi ni ko Sëñ Moussa la ko jox, ne këyit bi bi mu ko tàqarñee sànniwu ko da koo def ci poosam. Xoolal orma ji noonu àgg ci daanaka léeg-léeg dañ mayante sër, waaye doo ko ñemee sol ngir rek tiit ni am na lu mu ci def. Xool woowu andin wut bon te ñaaw te salte, dem ba bu la sa doomi bàyyi maye mbubu ñemee woo ko sol, bu la yàkkalee ñemee woo ko lekk, ñemee woo ko bàyyi sam néeg ci wéetaay moom dong dem. Bokk yi lii lu ko indi mat naa xam ngir ñu saafara ko. Kii de ba mu ko joxee këyit gura ga ba mu ko tàqarñee këyit wa ca poosam la ko def,
ngir ni lim ko seigne modou sall ko jox takani guro laaj ko lom wax moniko dox moniko legui legui bu soowe yalla legui ba mi dem ci xtaw la xous lolou wilaya gu jage jage la lol sax ak yenen yu bare bare yo xamanteni ni mene su fe tok diku tud ci lum ni na am rek sun borom dal di dogal lolou ci ciobarem lu bare ci digam ak njabot gi talibe yi ku sa beut xonx bo ñewé sa beut dana wéx te dit xonx dana la wax lo xamanteni ni ca ngay joggé dalum xel ba faw lolou don dundugu yaato yaato ba ci serigne abdou salam mom cheikh mohammed al mustafa bimu wacce ci 1958 biñ ko ko waxé dañi lolou dama bet waye detu am li fek ma ngi fi desatuma tagge domi serigne moussa bokki lolou ki mané la 58 ba 73 señ bi dem na sax garantie bi dess ndax mom 68 la dem waye domi señ moussa ji fi jëk joggi gannaam soxna touti mbacke 73 la dem te soxna touti da ko siaré ji señ fallu ni ko xey jaar juma ji siaré barbu señ modou dem siaré señ fallu suba tal señ fallu ni ko big rek big rek big rek sa bay fekk na fi mu teud big rek ma xey gis la kérok soxna touti da joy soxna señ fallu jox fa barada bo and ak kaas ak tabla gis ni lolou wilaya ga go jégué lol Mohamed Fadel mi ko señ cheikh mbacké tuddé won bimu faato biñ ko waxé dañ dama ko yëgut waye bima ko yëgon du dem ko yëgut bokk yi lolou doyna war mu don borom yermane nak jolladi lol lol lol te xir lol ci lu bax xir ci lol don ab liggey kat nak bu jambaré lol ay wax ni la wagg ya goron tay borom tracteur yi munuñu ko bay la fasu naru goroma don rambal tay borom 88 yi meñuguñ ko dajal dekk yim gor yeb ay wagg ko gor jasi ak simiñ kep moko gor te ay tol rek lako defon ngir leggeel seigne touba ndax mom jenn yitte rek la amone muy juma ji kep kep kep mo doon yittem ndax mom la len seigne bi denkon ni len sama loxo dam na ci na ci seen loxo dam mom seigne bi waxon nako ni ku ñew na la ci fekk kuy dem na la ci bayyi motax dekk bu musa sanc dañ len ñaar rek tax may liggey biir bi ak juma ji ku lekut de muy wax ju xaram jo xamanteni ni leleg da koy wax nit ñi diko re waye hikma bu reey reey ci nek muni biir bi ak juma ji ku lekut de da ni lepp lu mo fi liggey nak lepp lu mo fi liggey te neurtu dem ci liggey seigne bamba bi yar na seyna xorom ma am bu mo fi dara topé lolu bokk yi lu mata baye xel la nu nogi teddu ci seigne bi leleg nu laaj jëme ci seigne bi waye lepp du ca dem lele nu laaj ci seigne bi waye dara du ca dem yoy yep yu mata moytu la mata moytu la ndax li nga xass laaj ngir seigne bi mom momato ko seigne be ko mom do nu la neex nga koy def amo ci sañ sañ dedet tay war nga sorale bu baax baax ñi la koy jox bo tass ak ñom bo ëllëgé lo leen di wax rahmatullahi alayhi seigne saliw yalna yalla doli leram famu nek ak pepp julit.
yalna yalla taxaw njabotam gannaawum lim leen baye ñu diko sam yalla bu ci dara sut ci jamono cheikh mohammed al fadel seigne fall dañu dan sas kenn ku ci nekk mu la demal indi nangam mais seigne chaliou bu dan dem day jënd gal jënd xomb tejj ko baye ci abi ci touba dem wëri ñi nga xamanteni moy seen jëwriñ ci tollub seigne touba bi luñ ko jox mu duggal ci gal gi ba ma tourné ba jeex mu ñibsi bim ubbe gal gi liko seigne fallu sason matna ba tegal lam tegal nak am ci waxtandom yi ñukoy wax niko legi ki naw yitte yi bari na te jamono ji neexut li moy sas wi li ci dess ten ko def ci yenen yitte mu ni len kon ñima ko jox bo ëllëgé buma dajé ak ñom luma len di wax lan la len di wax lolu bokk yi matna baye xel bu baax baax don na khalifa seigne touba de di lepp ngir lu mu faji yitte bopam te lepp ni gañi leg leg ñu waxu ni ko li mëno ci jël fac bu soxol bu la len di katé bok sax nga wotal ko mu ni tefliti le mën ta fay muy mourid yi seen yene juré yi nga xamanteni ni lepp lu ñu jox seigne touba dañ ci wax seen soxla mu ni tefliti yoy le mën ta fay lolu lepp da fay wone rek seenu manu digënté ak seigne touba te lolu matna baye xel bu baakha baakha baax Cheikh Mohamed Fadel nga gis ni dirup limi liggéey juma ji ci ay barak la dëkk la gëna fort ci biir kërëm baragub denk ak jamono bi ni mu tollu ci diiné ji tollu ko ci réew mi tollu ko ci yoonu mourid muy doon doomi Seigne Touba jiko wootu mag ci njaboot gi ñepp jox ko nopp diko deglu ko xol dekk wayam yi muy kër go xamanteni benn benn almet man nako faagal ñu ni amna bis muy liggéelo Seigne Abdou Dieng Ball Fallé ab nekk Seigne Abdou Dieng niko légui da ko bëgg tabax Seigne Fall niko dedet def ko baragub denk mu ni ko lako tabax amna fi mu ni ko dedet dañ ko def baragub denk mu ni ko lam ci bëgg yéene ko ca diko ci sentu moy bu denk wi maxé bu ko max lekke max gi jëlé walam lolé ci max gi lekk yéene nako té bu dé tabaxa max gi du lekk motax mu ni ko nañ ko def denk ndax max gi max ga max ga jël walam bu max ga jëlé walam denk wa dañ koy dindi sanni buñ ko dindé sanni néna jigen for ko né bu ko jigen foré xam ko ci talam bu ko xambe ci talam da muy togg ñam bo bu ñoré jaamu bi yalla ba dox ba aksi ci ñam wa lek ci yiw wo ci la soxla xolal mag ni niñu xeri ci aw yiw ak niñ koy fago bokk yi matna baye xel bu baax baax ci sunu dimbulante ci gëna jariñ jaam yalla yi nga xamne noni la doon doxé xajo ñepp soxla su way mëna indi su duggé ab nopam da na ko faju xam ay naxam ba paré nangu ci tabbi xam ay naxam ba paré nangu ci tabbi bokki loolu moy gëm yalla tigi nax xam na ni waji mom naxuko bopam lay nax lutax mom yalla tax muy joxe lepp lum la jox lumu reey yalla kep tax mu jox lako lum la jox lumu tuti yalla kep tax mu jox lako loko meuna wax bu japp ni lang ko wax ci lu sukkandiko ba jox lako moy luko way wax gem nako donte du deug sax waye gem nako motax nit ñi daan ko dikke ci wet ku ci ne lu ne itam daan nañ ko wax ngir bëgg a jot njariñul sahiram dama gént sëñ bi mu ni nang ma jox nangam mu ni waawoo am na fi daa la ko jox at la koy jox lu ci bare bari lu ko nit ñi daan jaari ci buntu boobu loolu dafay wane rek ak bëggëm sëñ tuba loo ko wax ci sëriñ bi nangu na daa la koy daal di jox noonu nag saytaane fexe na ba fent loo xamante ni
xagnanu aw yiw moy luñ la wax setan ni la ay door la waji waxut deug bu le ko ngab ordonnance mon la ordonnance bi da magat ordonnance bi jallna bu de ko wax aw xew mon la du deug amuto xew bu de ko daralal ci kawam mon la deug ay door la ba taxna def lu bax mom fim ton ni jaxena lol mag ñi lo yépp xamoon nañ ko daanañ leen lañ ko def waye ñom dañu gisut won ki ñi jëflantel yalla rek lañ doon te man amila salihan fali nafsihi in ahsantum ahsantum li anfusikum man ihtada fa inma yahtadi li nafsihi yoy matna baye xel bu baakha bax te fofu rek lañ tegon sen tank Cheikh Mohamed Al Fadel don nit ko xamanteni ni nit ñepp ko safo lool la sun borom dogal nit ñepp mo xam ay julit lañ mo xam duñuy julit ñepp ko safo lool la yalla dogal di nit ko xamanteni ni ñiko gëna bëgg sax xamuñu ko muy generation yi nga xamanteni ni gannaawum lañ gane aduna ñom dañ leena tokantal ci bëgg Seigne Fallou bëgge wuñ ko dara nak lu seen jariñ rek lañ ko bëgge Alhadj Bar daan wax rek bu ñu nekké mo no bëgg Seigne Fall mom moy bëgg sa bop rek ndax jariñ lu antok lor mom képp ku ko bëgg sa bop rek nga bëgg waye day bëgg ko day jariñ lu reey reey ci nek ndax ku ko bëgg bëgg nga yalla té ciobaré sun borom neex na la lolu ñaa doon itam nit ko xamanteni ni nit ku mëna jaboté la mana jabote lol ndax njabot mom faaw nga may melokan dor leena meuna yor motax mu daan wax ni ñaar rek nu fi baye xaj ak xajo xaj seeni bon bon ak xajo seeni bang bang ñaar yoy rek nu fi baye te wallahi alasim dunde nako mbolem jikoy tedd nga jikoy sang mi ngi ci mom ak waf wayef nga xamni danaka dako walu doomam yeb ben melukan wowe jël nañ ko ci mom de xol Alhadj Bar way ñaare lu turam moy wayef waaw nit ko wayef am daraja ba pare tabe ci daraja ci moy Cheikh Mohamed Al Fadel manam wan aduna gannaaw nga xamni aduna meunta am ci mom dara bayiw ko xel ci dara dama wax ni mbollem photo yim am nga xamne mom am te nek fim do ni ben photo bu mu ci sol lu bok amut dedet danaka ñetti assorti du bok mbum mi ak forok bek tiay ji du bok te dara wër lu ko lu wan aduna gannaaw ne mono na dag pis dag ci lam soxla waye waye fe ñaan amna bi sax ñu waxandi ko njitum rew mi da fi ñew legi ñu bëggoon dal xoti yere yo xamni mom ngay sol muni waawo ñu xottil ko garam bu bak forog ak tuwe defar bam bax lem tak biñ xeye bi bi gatton ci ngor maam ñatt yi mi sol benn bokku ci ñu ni ko waaw yow dembu waxon nañ ba amon luñ sayton kiko muni len sama ciol señ bamba mu jur doyna seuk ak waccay doyna seuk waccay muy waccay wu mucc ayib bo xamni kenn amuko kenn luddul ñom ñiko sun borom wërsegal rek ñokam ñu ne doyna seuk waccay kon dekkate bokk yi ay sir du wacc jikoy wacc la nit di gëna morom ji buy sangu du ko summi nit ku mëna muñ lay tam ku mëna muñ lool yag na degg baat bu naqari yag gess na ko def itam mu tek ci beutam waye kenn musta degg ni diw la ko señ fallu wax dedet balam ko def musta am ko bindu letter lu ko neex mu wax ko ci lu ko neex rek jange letter bi bam koy ton dani ko li nga bëgg ci letter bi lepp am ko moy luma naqari rek ga ci bëggoon waye malay xamal ni la fekko fi ku melni yow waaw bo fekkon ko melni yow dang ko rus ba nga ragal ko waaw maam ko defor nga fi fekk rek waye ki bind lettre mom bu fekkon ni sooralen ni ko melni mom lay bind lettre bi dana ko rusa bind ngir bu jakarlo koga wala dana ko ragal
ngir koka lam koy tontu waye xawal ko rek ni ko ku defaru nga fi fekk waaw nit ku yaatu la won itam ko xamni xajoon na ñepp amul dara lu mu bayyi xajoon na ñepp ndax bo gisee Muhammad Rafa'i ci biram gis Ahmad al-Badawi nga xamni gis Sharif Fantamadi nga xamni ku xajoo julit ñepp la xajoo moy julit ñepp ñoy ak njabotam ñepp tay jangalam Serigne Touba rek wala tu'adu man ra'aytum fahu yukhriju la ilaha illallah mom ñepp ay xaritama keri diine yi ñepp la am lante lon ñepp ñepp ñepp xajoo won na len dana sekk ak ñom ay taranga di sekk ak ñom ay masla seenu njabot mu def ko ni njabotam ñom ci seen bop mu def len ni jëmmam lolu musu ci jokk de ko tabe ko xamanteni ni lum am bindef yak fu bay nonu ñu waxe won rek ci liggey jumaaji bi jumaaji paré nga xamanteni ni mom lool la doon ñaan dafa leen leen loy amati lek leen lu ngeen amati lek leen jumaaji paré na te ngeen defar seen kër yi ba rahmatullahi alayhi simud fatkhari doon ko wax ndaysan nako katchat ma ci man defar nako bu yag yoy yep fay wone rek ak tabam di nit ku lewet nak lol rek xol bu wef toy bu yene ñepp jamm bu amul ñepp yermane ko mana don rek waaw ko ki ñu mësa japp ci lu ñu téré tam ni leen señ fa loku mom bañ ko woy dañ ko waaw mako mom rek moy da fay japp ni mo fi woot señ Touba te talibé yi jabotuk señ Touba kon seen alalama donte alal je du alal jum wara momit waye mu xamal len rek len mako mom lolou moy bo duggé ci pax day dugg ci bir pax fekk la fa waye du taxaw ci pax ma di wër baxam di xol num lay génné da lay fekk ci bir pax ma ot la génné di nit ku goré lol ndax lim am bokk nako ñepp té la way am bayé na lako non la dundé ak ñepp di itam ku dégg ndigal nak lol moy fakk sun borom joxoñon fofu la tek kankam la leen Serigne Touba batalé won lol defoon muy liggéey bimu ko waxone ku ñew na la ci fekk ko dem na la ci bay ba ko Serigne Moussa tambalé ba kérok mom bimu koy jullé amul bum ci sépé loxom la leen Serigne Touba waxone moy bu sama jumaa ji paré ngeen joggé ci seen dëkk yoy du julli bu alxamisé lay dem dindi bu xeyé ñew jité ci wala lar ba mu dem bu alxamisé mu fanansé bu xeyé jité jumaa ji lolou da yakal dekk bi lol woutal ko marché li tax nit ñi xewam ko wout ay yoon xej ci courant bi mu ñew lolé lepp ay taxaway la yo xamanteni ni Serigne Touba rek la ko doon defal té lolou mo war ci képp ko xamanteni ni bayé nañ la ak ndono nga sam ko yalla nañ ko yalla fayal barakatu cheikhul khadim no ngi ñaanal Serigne Abo Baraka mi nek ci bop njabot gi di ñaanal mbollem njabot gi nga xamanteni ni mo leen fi bayyi ñu diko xolé jëmam yalla suñu borom won ki manu gudd fan ci seen jëm te defal leen tawfiq ak taysir ba li leen mag ñu bayyi ñu diko sam yalla bu ci dara soot yalla leen yalla takku ñu doon wenn say ki wara jitu ñe ci top ci yalla bu leen seytane manal dara no ngi ñaanal ki fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mohamedul Muntaka di ñaan sun borom guddal aw fanam te wéral ay cërem ba li mu yéene leggel Serigne Touba sun borom defal ko ci lu kawé njortam te moy motali yéenem ak taxawayam ci li nga xamanteni mag ñe ko tambali won muy dox bam aksi ci mom sun borom taxawoko ci mu def ci lo xamanteni ni lu kawé njort la barkeb Serigne bi والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

144 33 33 wala ngeen yonne sen adde ci application Touba ci kanam bi bo duggé sa application wef nga dem facture paiement ding fa fek logo Touba ci kanam nga tek sa baram mu ubeku nga duggal sa ay 7000 bu day da nga yoré orange bo démé maxit so fa duggé ding fa fek li di logo Touba ci kanam nga tek sa baram mu ubeku nga duggal say 7000 waye tam man ngeena jaaré seni copar wala seni 7000 ci mbollem dekk yi ngeen nek mo am ay coordinateur ay coordinatrice ak ay collecteur collectrice ñomit am nañ blogu 7000 yo xamne dañ leen di japp dal lu jëm ci ngir ngeen mëna joxe li nga xamne mom moy sen ay 7000 ñu dal wat Serigne Khadim ñu xol ndax man nañu am Serigne Ablaye Diagne wala Daara Taysir Maraqib di Serigne Maye Ndiaye Mourou Khadim bu fekke mën nañ leena jot nga xol ñu leen ba xam Serigne Khadim

0: masha Allah barkala yang mi dem amna ostef lol wax de yalla tay neexna lol ni sante bu baakha bax xamna dañ da tambali waxtani kon ci niñ ko waxe won rek ci njel ben gi ñi ngi andak sun loxo chamagne sun cheikh kayre waye sun loxo ndajor ñi ci andak sun sarif lo ñu don nak ño xamne mambor lañ ci kurelu moy bu nafia waye nak don ño xamne yit ay jiwul lañ ci biir liggey moy bu nafia ñu yag lol ci biir liggey bi japp naane lu mata xam ci liggey bi ñum xam nañ ko dana jafé nak ci ñun tay nga dalal sa bop kon noy waxtane ci sa bop day jafé waye nak ñom door yi ñu ci andal dañ doon ño xamne lu mata leral ci liggey bi japp na dañ ko mëna leral ci fann yépp suko defé kon dañuy jox Seigne Saliou Lo mo bi jotay bi tamulé ci kaddu yi gannaaw bu nuyo ñi nga xamné ñoy respecteur théâtre yi nga xañ ñu sétane fepp ci adina bi mo xam ñi ni ci réew mi ak ñi nek bitim réew ñepp fu ñuy mëna sétané gannaaw bu nuyo ba nopi laaj bu ñëk bi rek moy kurel gi di moy bu nafiha xane mo lekkeli kurel xesse yi ne ci biir Touba té liko ëmb nak moy daayira bi ñuko don laaj ndax fatlikou na yeen jamono lañ soson kurel gi moy bu nafiha bismillah Seigne Saliou
1: ok bismillah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli wa tal kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barke Seigne Touba assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi ni fi tew ñep tay jité ci nuyu bi Cheikh Mamadou Muntaha sun borom yagal ko fi lol te wéral ko ñu ne ko ñaanal yit khalifa général kullu bay xaram sun borom yagal ko fi lol te wéral ko ñaan borom jabaruk Seigne Touba gep li ziar yit borom télé bi di Seigne Abdou Samad mum Serigne Jean Ibo ñaan sun borom sam ko ar ko ta motilé ay yéem ak ay nalam gënaaw lolou nuyo bi fofu lañ koy yaa nuyu ñepp di nuyu sun cheikh jang mi nga xam seen moy sun jëwrin nonu mako waxe legi ci ne dalal sa bop dana jafé ndax liggéey bi mom dir ban ci nekké ba tay ji mi ngi ko and ak ñun ta ñako sos ci la bok ba jëmënu ji moko jité jitu koy lu yagg ci ginnaw kon amna dono bax di ñu jox micro bi rek ayit jité gi mu jité émission waye bo lu ci xam mo nako xamal ziar sun cheikh kéré mi momit di nga xamne mom moy jëwriñu liggéey kurel gi moko jité ziar seigne moussa lo ñi nga xam seen ñepp ño top ci ginaaw buñ tuddé rek seigne cheikh tuddé seigne moussa daan ka melni tuddé ñepp kon cheikh nuyo bi xuna fofu lañ koy yamalé
0: yor yef seigne saliou lo nuyo bi matalé na sëkk ba lañ ñëw ci seigne cheikh kayra rek xamna liñ doon laaj rek moy xamna melni né liggéey bi mo sosok légui xawna defi at ndax bu dé fédération bi mom atum 2008 lañ ko soson nga xamne bobo la liggey bi tambalé té japp na né liggey bam tambalé dafa and ak kurel gi aw loolu yakar na non la démé won
1: waaw Seigne Cheikh non yi nga ko wax non la démé dé ndax kurel gi mom ba jëmmi daayira bi soso mbolo mi soso la soso té non nga waxe mbolo mi ngi soso 2008 la soso won bam soso yit té le kurel gi daal di soso ndax niñ ko don doxale moy dañuy def buñ xeyé dañuy tambali liggey bi muy bisu bu da am ta buñu ko da tambali buñ xeyé kurelu selection gi moko ubbi wana buma jumut at mu ñëk ma sax fekku gun mu noso ban nos ko mu doonu kurel mbolé way dañu dañ na won ginaaw non lay démé nan tan na ci kurel gi ñu jël fa ñaar nit wala kenn nit def ko mu doonu selection zen mu doonu selection ma
0: sha Allah
1: nga xamni non lañ ko defoon ci at mu ñëk ma buma jumut ba loolu jale nak ñu xalaat né li kët ak kurel la wara doon ñu daadi nak wote am dajé dimi diwri ñu jog ñom seen cheikh ak ñu top seen ginaaw ñep ñu dem ci daara yi fenn fu ne ñu wote fa laaj fa kenn ko na joxe kenn nit wala ñaar nit muy wéedi dox jamono jojo ba tay ji nak kurel gi mo mi ngi wéedi dox mbolo ku ne jaar na fi nak giité ko ba suñu jëmmi jamono tay ji seen cheikh kerim mi giité ko di jambar lool ñaan suñu borom sam ko tepp katan
0: amin rek seen
1: ay xana ne bu dé liggéey mom kan la soso mom muy 2008 tayit dafa soso ci bir am mbolo ndax mbolo ma waxe bu nafiq la tuddu muy ni kuril mbolo mi nga xamne mo lekkeli kuril ci bir dekk bi ak liko wër nga xamne man na ni li ci nekk ci kuril danika ëpp jégen fané lolu mu ëpp na fané wër lolé nak ba taxna dimmi kuril gi fi tewet danaka bo xolé ci bi ne ko Seigne Cheikh Amadou Mbaye bi kenn ku ne mi ngi bayiko ci dara tew fi hmm kenn ku ne rek joge na ci dara tew fi lolu nak moy saw kuril gi dox ba exi fi hmm ya nga xamni dal 2008 la sos won te ba 2026 gi mom amul men at mo xam ci ne kuril gi mom dox ni dox
0: alhamdullah
1: ñu ko bëgg tay ñaan nak suñu borom gën ci te carte def na ci tawfiq depp ñu ci carte ba liñ ci yéne depp suñu borom matal nako
0: ma sha Allah gëre ñu suñu saliwlo kaddu yi matalena ngi santu bax ci leer lu am solo yoy nga xamne andil nako ci liggey bi nga xamne moy liggey federation moy bu nafih bi lekkeli kurel Touba yi tay ji nañu dajal ñu dalal kurel gi di ci ben bankas bo xamne bu am solo la lool ndax dama faral di wax ne len mbolo yi mom gannaaw bu noso ba nopi bu doon saxara dañuy wax ne bob bi moy kurel gi su ko defé nak moy mbolo mu am solo na dañ dikkat ci kanam tout rek Seigne Saliou lo way dañu bayyi Seigne Cheikh Khayre mi nga xamne mom moy jeewrine kurel gi su ko defé mom mu andi ab nuyom ñu door dik ci lay bismillah Seigne Cheikh
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala al hadi al amin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi sabir ridwan wa tamkin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julli ni